0: Provincial Capital nitong nakaraang araw ng Martes, May 20, upang ilapit ang kanyang reklamo kina Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda. Ayon sa complainant, hindi lamang siya ang naging biktima ng umano'y pang-abuso ng pare. May iba pa daw na natatakot magsalita. Humingi rin siya ng tulong upang mapanagot ang umano'y sangkot sa insidente. Sinabi naman ni Vice Governor Dennis Delta Pineda na personal nilang pakikinggan ang salaysay ng babae kasama sina Board Member Attorney Claire David Lim at Attorney Nicolette Henson. Dagdag pa rito, inatasan umano sila ni Governor Lilia Pineda na magbigay ng libreng legal assistance sa complainant. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ng inirereklamong pari kaugnay ng alegasyon. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang iba pang posibleng biktima na lumapit upang maimbestigahan ang insidente. Nananatili namang alegasyon na ang mga akusasyon hanggat wala pang pinal na desisyon mula sa korte. Oras sa buong Pilipinas, 8:01 na ho na umaga. Maganda umaga kay 99160, good morning. At tabayaran ho natin ang ating scheduled interview later. For the meantime, commercial break ho muna tayo. It's 8:02 time check brought to you by Alaksan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache, I have body pain, pag too, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: mental health. We always talk about the issue na hindi pa siya masyadong na-embrace ng karamihan. And I would like to believe ngayon na mas open na ang publiko to talk about mental health, Ma'am Janeline.
1: Yes sir, kasi dati kapag ka sinabing meron siya pinagdadaanan, either i-refer sa mga psychologist, ganun, agad na iniisip yung tipong pinaka worst na sinasabi nila, krong-krong na siya, sabi ganun. Pero it's not always the case, sir. Mas marami kasi yung kailangan lang niya ng someone to talk to, professional na makikinig sa kanya at mag-advise kung ano yung pwede niyang gawin. So, ngayon kasi meron na tayong mga ganung practitioners nga na ino-open na natin sa mga kabataan, sa mga hindi lang actually kabataan, dahil naman lahat tayo, 'di ba, nakaka-encourage or nakaka-experience ng mga possible na mental health issues. Correct. Such as simple as depression, 'di ba? Mm-hmm. Stress, yung mga ganun. So, someone natutulungan tayong i-manage yung mga ganun. So, medyo open na siya ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na hindi natin matatago. Marami rin kasi ang nakaka-encounter sa kanila ng mga ganun.
0: Kasi dati-dati, tulad nung sinabi mo, krong-krong, may sayad, pagkikilalapit sa mga mental health professionals. So, sa mga panahon na to, mas bukas na, no, sa dialogo. Pero syempre, may mga mangilan-ngilan pa rin talagang kailangan nating ipaliwanag sa kanila ang importansya ng mental health. Because if we're not gonna take this seriously, paano malulunasan ang problema, 'di ba? Kung sasabihin mo sa anak mo na sinasabi niya, "Dad, Mom, there's something that I feel na hindi mo naman siyempre kamukha ng mga ibang sakit na physically nagma-manifest physically, although I understand there are also mental health problems na pwedeng mag-manifest din sa katawan, ano? Pero mas madaling paliwanag at paniwalaan kasi yung nakikita mo na may lagnat or may whatsoever, 'di ba? Tapos sasabihin ng mga magulang, ay naku, nasa isip mo lang yan, di ba? It's all in your head. O kaya, ang arti-arti mo, kaartihan, anong kaartihan na naman yan? Ganon-ganon ng mga magulang minsan, yung mga mas nakakatandang henerasyon. E nung panahon namin, mahilig mag-ganon, magkumpare. Nung panahon namin, wala namang ganyan na depressed, wala namang ganon, di ba? So, how do you help, you know, make other generations understand that this is not that, this is something serious? Sir Kenzie.
2: Ano sir? Siguro by helping them understand na these aspects po, yung stigma ng mental health cannot be cured overnight. No, it takes a lot of patience. Lalo na po, sabi nyo nga po, in terms of age group, yung mga mas nakakatanda po, sila po yung mas hirap po i-grasp yung concept ng mental health. So kami po, we are taking it one client at a time, one lecture at a time sa mga communities po, sa mga platforms na ginagamit namin, even social media, para to bring awareness po sa mga nila.
0: Alright. Now, ano ho ba ang dahilan kung bakit kasalukuyan? Whatever you're representing right now, of course, the LGU and your organization, nagbibigay ng libreng mental health consultations to the community. Parte ba yun sa mga nabanggit natin kanina?
1: Actually sir, yung pinaka-objective natin dito nga is to address the mental health issues ng mga kabataan. Kasi nakikita natin, marami nang nagtatanong sa atin. Previously sir, meron kaming resident psychometrician. Unfortunately, hindi kasi, may limitations kasi yung psychometrician natin, hindi siya pwedeng mag-diagnose and whatsoever. So kapag ka hindi na niya, kumbaga, lampas na dun sa professionalism niya, magre-refer lang tayo. I-refer natin siya sa ibang mga
0: so
1: agencies.
0: So private, ano na yon? Practice na yon?
1: Pwedeng private practice, pwedeng dito sa may JBL natin kapag kakailangan na talaga. Okay. Pero yun nga sir, hindi kasi natin matrace kung pupunta nga ba sila sa JBL. Kasi unang-una malayo ang JBL.
0: Yes.
1: And syempre, kung yung pasyente natin or yung client natin is medyo kapos, so sa pamasahe pa lang, baka mahirapan na siya. So doon na dead end tayo sa mga ganung issues. So kailangan talaga natin ng isang psychologist para at least kahit papaano is lumawak yung mako-cover natin sa mga kabataan ngayon. Tapos yun nga sir, bukod sa pamasahe na medyo may kamahalan dahil sa mahal ng gas, yung bayad sa mga professional fees So, hindi rin siya ganun kamura para ma-afford natin agad-agad. Kasi may mga issues din na, syempre, babalik yung client for further analysis o kaya assessment, ganun, o kaya yung mga counselings. So, paano natin ma-assure na matatapos or makukuha niya lahat ng kailangan niya kung malayo yung pupuntahan niya and then hindi nga natin siya matitrace. So, much better kung nasa center na lang, at least kahit pa paano, malapit lang yon, nasa center siya ng Mabalacat City. Pamasahe is 13 pesos. Tapos, hindi naman kami kalayo dun sa highway na bababaan niya. Accessible na accessible po yung lugar.
0: Alright. As I say, if you would like to confirm at kung meron nga ganitong issue, no, iniisip kasi ng tao when it comes to mental health, mahal ang gamutan. Mahal ang diagnosis, yes, mahal ang gamutan. Is it yes, true?
2: Yes po.
0: Okay. So, anong ginagawa ka sa lukuyan ng ating pamahalan, at least on how to be able to siguro I understand, no, kaya meron tayong mga free mental health consultations ngayon, ano? So kung ikay lalapit sa private practice, talagang mahal
2: sir. From actually sir, hindi po nagsistart doon yung problem eh, just by securing an appointment from them. Ay, mahirap na po kasi nga example po, kung may problem man yung kids. Kasi karamihan po ngayon, mga kids po eh, may mga problems po. Nagsasecure sila ng mga schedule from a developmental pediatrician. Usually, months po. Kung ngayon man sila nag-secure ng appointment, bibigyan po sila parang 4 months.
0: Dun so, hindi man makakapag-walk-in. Yun po. Medyo mahirap ang walk-in.
2: Mahirap po. Mahirap po. So, from appointment to actual consultation fees, we are talking of thousands po, and alam naman natin yung mga Filipinos ngayon in this economy, hirap po talaga.
0: Mm-hmm.
2: So they would just choose to not to have any professional help at the end. Parang ganun po.
0: Kaya lalong imbis na matulungan sila, kamukha nun, no? You're already seeking help, pero yung problema, nakapila ka and it would take time for you. Paano kamukha nung mga, sabihin natin, sabi ko nga, may physical manifestation or whatsoever, di ba? Pwede kang pumunta sa emergency room. Sa mental health, walang ganun na pwede ba nilang lapitan na emergency, di ba? So, sino-sino ba ang mga kliyente or sino ba yung mga tao na we're expecting na hingi kayo ng tulong sa amin, no? Everybody ba is entitled to for this free mental health consultation services, o yung mga may sa tingin nilang may pinagdadaanan sila and would really need guidance from you guys?
1: Actually, sir, yung ating Mabalacat City Teen Information and GAD Resource Center is open to all Mabalakenian adolescents.
0: Mm-hmm.
1: Bukod sa mental health, meron din tayong iba-ibang services na ino-offer doon. Meron din tayong medical services every Saturday. Pero yun nga, sir, yung priority kasi natin talaga, or yung bagong establish natin na service is yung resident psychologist natin, yung psychosocial support natin sa mga kabataan, pati mga mental health issues nila, na pwede nilang i-consult kay Sir Kenzie.
0: Okay. So sakto, no? Sino-sino ba o ano bang madalas na mga mental health concerns ang nai-encounter nyo, Sir Kenzie?
2: Mas madalas pa rin, sir, yung mga cases po ng depression, okay, and anxiety po.
0: Mm-hmm.
2: So along with this, yung mga may sleeping difficulties, trauma-related symptoms po, and contributing factors po dito yung mga social relationships, kung may problem po sa bahay, partner sa problem sa partner nila. So, contributing factors po yun for their struggles sa mental health nila.
0: Okay. So, halimbawa, let's talk about, you know, depression. Ang depression ba ay nagagamot?
2: Yes po.
0: Okay.
2: Yes,
0: are there different stages of depression? Or pag sinabing depression, yan na yun?
2: May severity po yung depression.
0: Okay.
2: And yun nga po, yung worst na po siguro, pag sinabing severe na yung depression, yung meron na pong suicidal ideation.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, umaabot po dun sa suicidal planning hanggang sa meron ng suicidal attempt.
0: Mm-hmm.
2: So, we can say na the client is manic, and yun nga, he is a threat to himself and others. So, yun po yung, kumbaga, red flag, and kailangan niya na talaga ng help from a professional po, and authorities.
0: Mm-hmm. Kasi marami, dahil nga, what we're trying to do, the reason why we always have these conversations, especially on the media, matagal yung stigma na kapag may pinagdadaanan ka, yung mahal o yung nahihiyang lumapit, hindi alam kung saan lalapit, So we're giving these, you know, these resources for them para they're equipped, no? Pag may pinagdadaanan naman sila, they won't feel like, ay, weak, napaka-weak ko, di ba? Or something like that, di ba? Kasi, tama ba? These mental health problems, are they considered sakit, diseases? Ano ba ang tamang term to categorize these mental health illnesses?
2: Yes, sir, they are illness po. Mm-hmm. Yun po yung kailangan nating establish. And if they want to seek help, they are not attention seeking, they are support seeking.
0: Yan.
2: Yun po. Yun po kasi akala nila na kapag gusto nilang may kausapin, nag-iinarte, sabi nyo nga po kanina, parang gusto lang.
0: Mga magulang ganun ang sasabihin eh, di ba? Yung mga iba eh.
2: Yes po.
0: Kasi hindi naiintindihan. So, anong maipapayo mo kung mga magulang nila ganun? What do you suggest? Do they just not tell their parents about what they're going through? Diretso na lang sa inyo? Or paano bang magandang diskarte pag gano'n, Sir Kenzie?
2: We still encourage, sir, na yung parents po muna dapat yung makaintindi. Kasi it doesn't actually matter kung kuwari sa sessions po, okay sila. Pero sa home na kung saan sila, eh gano'n yung environment still, hindi po holistic yung...
0: So paano, do you require parents to attend yung mga counseling sessions ninyo kapag mayroong isang person na was diagnosed with depression, like for example?
2: Yes, sir. I believe we have psychoeducation programs po for both the clients or students and their parents para pati po sila guided kung paano i-handle yung mga clients with certain illnesses po.
0: Okay. So ano ba yung mga iba't ibang warning signs that someone should, although we understand maraming mga issues in terms of mental health, pero paano ba ma-identify ng isang individual na kailangan ko na talagang lumapit sa isang professional? Eh, kasi we all go through highs and lows of life. Eh, may mga oras talagang malulungkot tayo. We feel rejected in all these negative emotions that we feel. So kailan natin malalaman that where is the delineation between these regular emotions that we feel at saka yung kailangan na talaga nating lumapit sa professional?
2: Pag mayroon na pong persistent sadness,
0: yung paulit-ulit na yes. Hindi mawala na lungkot.
2: Yes, I've mentioned persistent kasi po, as you've mentioned, sir, sadness is a very natural emotion, di po ba? Pero kung paulit-ulit and it's a prolonged po emotion, dun na po siya alarming.
0: Mm-hmm.
2: So along with this, kapag meron ng mga social withdrawal, no, tapos meron na siyang symptoms.
0: When you say social withdrawal, ayaw na nakikipagkita sa ibang tao, ganun, ayaw na nakikipagkita sa kaibigan.
2: Yung gusto nilang nila nasa kwarto, ayaw na nilang may kausapin na iba. Tapos meron na silang symptoms of anhedonia, which is loss of pleasure sa mga iba't ibang activities.
0: Mm-hmm.
2: No? Ano pa?
0: Ibig sabihin, yung mga dating hilig nilang ginagawa at natutuwa sila, ngayon nawala
2: yes,
0: nila. Ganun.
2: Yes, tama po. And major contributing factor din dyan, sir, yung pagiging dysfunctional nila. So kung sa work dati, okay siya sa work. Ngayon, lagi na siyang nalilate.
0: Mm.
2: Yung mga reports niya, di niya na nagagawa.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, yun nga po, hindi niya nami-meet yung quota, for instance. No? Kung estudyante naman siya, palate-late din siya sa school. Tapos, hindi niya na kukomply yung mga requirements. So, these are dysfunctional problems na pwede natin makita as an alarming sign.
0: Mm-hmm.
2: Pwede din dyan yung pag-ingest or pag-consume ng mga substance, illegal substances, and even alcohol po, na dati din niya namang ginagawa.
0: Mm-hmm.
2: And of course, worst nga dyan, sir, yung nasabi ko kanina, pag mayroon ng suicidal ideation po.
0: Mm-hmm.
2: Yun na po yung alarming na talaga.
0: Or, okay. And we hope that everyone who would be able to identify themselves kamukha ng mga sinabi ninyo, no? Na mag-seek talaga ng professional help. E paano yung mga makulit? Makulit or talagang ayaw talaga na may makialam sa buhay nila, pero you as an individual na malapit sa kanya, maaaring kapamilya mo or kaibigan mo, and you are observing na biglang nag-ibang behavior niya, tapos lagi siya umiiyak, laging malungkot. What should those people do na nasa paligid niya? Dapat ba kulitin siya? Anong problema mo? Or how should they approach? Or kailangan bang pilitin na pumunta ka na sa doktor? Or okay lang ba yung kausapin tapos magbigay ka ng advice? What's the best thing to do for people around dun sa mga suspected nila that are going through mental illnesses?
2: Most of the time, sir, yung mga clients po na nakaka-experience ng problems, they already know na may problem.
0: Mm-hmm.
2: Kaya the last thing they need from their family members is providing a solution or advice.
0: Mm-hmm.
2: So the thing na pwedeng helpful po sa kanilang recovery is having someone just listening without judgment, uh-huh, having emotional support.
0: So, ibig sabihin kahit makinig ka lang, hindi mo naman kailangan magbigay pa ng advice.
2: No, sir. Actually, sabi nga, most of the time, alam nila yung problem. Uh-huh. And siguro yun nga, yung pagbigay ng solution, hindi nila usually sinisik sa family nila.
0: Siguro, unless magtatanong sila,
2: yes,
0: that they would ask for your opinion na ano bang pwede kong gawin. Pero kung walang ganun, wag mo nang...
2: Yes, sir.
0: Kasi baka mamaya makasama pa yung sasabihin mo, no?
2: Kumbaga, having an open discourse na kapag may problema ka, nandito lang ako. Kumbaga, at least wala pong pressure sa part ng client na parang kailangan kong mag-divulge into discourse kahit di pa ako ready. Parang ganun po.
0: Okay. This question is a bit, hindi naman controversial, no, pero sa inyo kung sasagutin nyo, no, kasi madalas nila sinasabi nila, hey, hindi ka kasi nagdadasal o kaya kulang ka sa simba or ganon. If someone's going through something like that, ipag-pray mo lang yan, matatanggal. Totoo ba sa mga nakakausap nyo, magdadasal lang sila, nawawala ang depression? Sir Kenzie?
2: From a mental health practitioner standpoint, we respect everybody's belief.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi po kasi lahat may ganun pong paniniwala.
0: Mm-hmm.
2: So, personally po, ako hindi po ako nagbibigay ng ganung advice.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, dapat objective pa rin po, based from assessment, ano ba yung symptoms niya, ano ba yung pwede natin gawin ng intervention, ganun. And kung nakita naman natin na the client has faith foundation, pwede natin incorporate yung mga intervention natin into spirituality. Pero mm-hmm, hindi po natin to gina-generalize.
0: Mm-hmm. Kumbaga may pagkakataon talaga na hindi ibig sabihin may pinagdadaanan ka, kulang ka sa pananampalataya, kulang ka sa lapit, kulang ka sa pagdarasal, di ba? Everyone is, you know, can be a victim or pwedeng tamaan ng ganitong klaseng illness. Kaya nga, we're saying na it's an illness nga eh, di ba? At ang mga illness ay may gamot, may sagot, di ba?
2: Yes,
0: hindi naman pag nilalagnat ka, pagdadasal ka lang, mawawala ang lagnat mo. Di ba? Kasi kung ganun ipapayo natin, dapat sana lahat ng pinagdadaanan nyo sa katawan na halimbawa may sore eyes ka or malabo mata mo, hindi ka na naman magdadasal para naman gumaling eh, di ba?
2: Yes,
0: so kailangan talaga if you're going through something like that, ilapit sa professional, hindi lang basta-basta idaan sa pananampalataya. Although malaking, I firmly believe, may maitutulong yun at malaking bagay na maibibigay sa ating motivasyon yun. No? Siyempre, yung tulong mula sa itaas. Pero kung kailangan na talaga na mag-seek ng tulong sa professional, ilapit sa professional. Diba?
2: And the thing is nga, sir, you don't have to choose between the two. Eh.
0: Yes,
2: you can coincide. Eh.
0: Yes,
2: but correct. You can seek help and at the same time, pray. Ganun po.
0: Alright. So kasalukuyan, tulad ng sinasabi natin, no, there might be a generation gap in understanding these kinds of things. Paano makatutulong ang mga paaralan man or mga iba't ibang mga institusyon that deals with teenagers that are going through these things? Paano kaya sila makatutulong to better promote itong mental health awareness at hindi lang siguro mga teenagers ang nakakaranas ito, di ba? Even people in the workplace.
2: Yes po, yes sir.
0: Mm-hmm.
2: Ano sir, siguro number one pa rin dyan yung education.
0: Okay.
2: So by bringing awareness programs sa schools and sa mga workplace, and pangalawa naman dyan yung programs po. So kung sa mga nagtatrabaho, kung meron silang mga work-life balance programs, no, para at least hindi natatapos yung araw nila sa four corners ng offices.
0: Mm-hmm.
2: Para at least meron silang mga recreational areas kasi it helps, sir. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Ano pa ba? And kung meron silang mga counseling and psychosocial support problems, sir, yun nga po, makakatulong po both sa students and sa mga empleyado po.
0: Alright. Doon sa mga kasalukuyang wala namang pinagdadaanan, ano? And they know that there are with sound mind that they do not want to experience mental health illnesses, no, mental health problems. Ano yung mensahe na pwede nating ibigay sa kanila, how to be able to maintain good mental health at ma-manage yung stress nila that probably sometimes pagkagalingan ng mga problema din mentally pag na titrigger ka sa stress na kung saan sa amang facets ng buhay mo, no? So how do they maintain, how would they be able to maintain a good mental health?
2: Yeah. We also need to understand that mental health is a matter of state. It means it's less enduring. So, mm-hmm, pwede mag-fluctuate yan na every now and then. So, it's up to us, no, to be aware sa mga certain attributes natin. And yun nga, sir, kumbaga meron tayong mga healthy coping strategies na pwedeng gawin. We can do physical exercise. May mga ganun tayong mga programs. Lalo na ngayon, sir, marami nang nasa running era nila.
0: Yeah.
2: Diba? Marami nang mga ganun.
0: Nakakatulong yun.
2: Sir, nakakatulong.
0: Ang physical activity.
2: Yes, sir. Sobrang nakakatulong po. It doesn't just help their physical health, but also their mental health po.
0: Mm-hmm.
2: And one thing na pwede pa is yung pagano po, social media detox.
0: Ah!
2: Yes.
0: Nakakatulong yun, ang social media detox, yung pang-disconnect mo muna, no?
2: Yes, sir.
0: Muna magtitingin-tingin ng, sa social media, no?
2: Yes,
0: how is social media being a trigger in mental health problems, Sir Kenzie?
2: Social media po kasi is a platform na marami din pong advantages.
0: Mm-hmm.
2: Pero kapag sobrang nga po, nagiging ano na rin siya, disadvantage
0: mm-hmm.
2: sa atin. And yung problem kasi ngayon, dahil it's very convenient, lahat ng sagot, akala natin nandun na sa fingertips natin.
0: Mm-hmm.
2: So minsan, if there are symptoms na nagmamanifest, di ba, yung ginagawa po natin, nagsisearch tayo ng symptoms, yung problem po doon, it could exacerbate your anxiety. Kasi hindi tayo proper guided eh, properly guided. So instead na parang
0: mamaya biglang may sakit lang sa ano mo, dapat sabihin siya, oh, posibleng cancer yan, posibleng
2: yes, sir,
0: ganito
2: yes,
0: yan, di ba?
2: Yes. Kumbaga, yun nga sir, kuwari sinabi niya, headache, ganyan po. Tapos syempre, yung dilitaw po doon, very general eh. Baka sabihin niya, may tumor, may mga ganun po. Kumbaga, sa end po ng client, it could, sabi ko nga po, exacerbate yung ano pang mga anxiety symptoms niya, baka mag-panic attack pa siya, difficulty breathing, shortness of breath, etc. Ayun, sir.
0: Baka imbis na isang problema mo, magsanga-sanga ang ibang
2: yes.
0: problema pa, no?
2: Apo.
0: Okay. So there are people kasi na ganun ang thinking eh. Ayaw magpa-check up kasi pag nagpa-check up sila, baka ma-confirm ang pinaniniwalaan nila na baka may mga sakit-sakit nga sila, 'di ba? So what message would you want to give all of our listeners in general before we end our interview? Unahin na kita, Ma'am Jen.
1: Yes po. Dahil sa ating Teen Information and God Resource Center, ang kinikater lang po natin sa ngayon is yung mga mabalaki niyan, adolescents age 10 to 19. So medyo limited po yung offer namin ngayon. Yun nga, kabataan lang ang pwede nating i-cater sa ating mga services, mapa-medical man yan, mapa-mental health man yan. Pero they can go walk-in sa ating opisina. Pwede po silang magpunta anytime. Well, actually, may schedule pala tayo. Kapag Saturday, dun open ang ating medical services.
0: Saturday
1: po, 9 to 3 p.m.
0: Uh-huh.
1: Tapos yung ating mental health service, Tuesday, Wednesday, and Thursday, 8 to 5 naman po. So, pwede po silang magpunta doon para ma-assess sila or ma-check ng ating mga professionals.
0: Okay, dahil nabanggit mo this is limited for those that age and for mabalakenyos. Pero paano kung dayo sila dito? Nakabakasyon dito, pwede ba sila? O dapat talaga residente ng Mabalacat?
1: Unfortunately po, hindi natin makikater yung mga ganun outside ng ating target clientele.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po may minimaintain din tayo dito sa ating Teen Information Center nga. Because it's LGU Mabalacat, so talagang prioritize po natin yung mga Mabalakenyans natin.
0: Okay. Anong kailangan nilang dalhin as proof pagpupunta sa inyo? Dapat may ID ba yan? Or ano bang kailangan nilang bitbitin?
1: ID po. Usually naman po kasi mga referrals yung ating mga kliyente.
0: Mm.
1: So from there, lalo na meron tayong mga barangay population workers, each barangay. So pwede silang magtanong sa ating mga barangays and i-refer po sila dito sa ating center.
0: Alright. Sir Kenzie?
2: Ayun po.
0: Message to our listeners, especially sa mga taga-Mabalacat?
2: Ayun po. We just want to emphasize nga po na mental health is just as important as physical health po. And lahat po tayo may pinagdadaanan. No? And there's no shame in admitting na we need help. No, it doesn't make you less of a person. It doesn't make you less of a man. Actually, says a lot about your character and it says a lot of your strength to do so. And yun nga po, sa mga tao kasi ngayon, marami po eh, nakakaranas po ng mga mental health symptoms, depression and anxiety. But they cannot do so simply because they cannot afford it. So ngayon po na meron tayong service dito sa Mabalacat, So, hopefully po, ma-take advantage po natin yung ganitong mga resources para na rin po sa kapakanan ng mga teens and their family members as well.
0: Alright, bukod dun sa mga schedules na nabanggit ni Ma'am Jen, panghuli na lang ha, may mga hotlines ba tayo or social media pages na pwedeng puntahan ng mga mabalakenyos to at least ask for guidance or help or if they want more information about your projects and programs?
1: Meron po tayong Facebook page, yung ating Teen Information Center. It's Mabalacat City Teen Information and God Resource Center. Pwede nyo pong i-follow yon. Meron din po tayong Facebook page ng aming opisina, Mabalacat City Population and God Office.
0: Alright, sige. Maraming salamat po and mabilis yung ating panahon na nakasama namin kayo. But we would like to thank you, Sir Kenzie and Ma'am Jen for being with us. And hopefully in the future, makasama namin kayo ulit to talk more about this very pressing topic of mental health awareness. Maraming
2: yes,
0: salamat.
2: Thank you din po. Thank you din, sir. Thank
1: salamat po. Good morning po sa lahat.
0: Oras po ang Pilipinas. We got 2 minutes after 9 in the morning at dahil hujan. This has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor to the best ka talaga, Lord. Before we pass the mic to DJ Benjamin, we'll be leaving with our Bible passage for today. Galing ho sa Proverbs chapter 29, verse 25. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sa Tagalog, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala kay Yahweh at mapapanatag ka. Keng kapampangan, emusa ikakabalisa ing sasabyan da ringaliwa tungkol kaya ka. Magtiwala ka king Ginoo at mi panatag ka. Mga kabayb, susunod na si DJ Benjamin sa programang Brunch Takes. Tayo ay magkikita-kita tomorrow. Ito lang sa inyo nag-iisang Good Vibe Station at GV99.1 kasama GVM 792 naglilingkod sa bayan. Bye guys! God bless! Love you!
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, kabibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Anagang Unilabian.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
8: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
9: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atch na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat mi din ang chance mi balik ding makanyan eh. Ika na yung mi binat. Mi balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ang pong tukitoking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. It's Melly.

0: Your Gut Vibes, GV99.1.
1: Time all over the Philippines. Today is the 21st day of May. Bilis ang March, May. Year 2026, alas 9:17 ng umaga ngayong 21 ng buwan ng Mayo taong 2026. Ako po ang inyong lingkod, DJ Benjamin, at welcome po sa programa kong Bro!

be 10-15 Oras Lang. So I was vibing so hard with that music. That was BJ's with their track How Deep Is Your Love, playing here at GV99.1. Your Get Vibes 10-15 time all over the Philippines. Ska Vibes. We're still talking about the, what's the right term, skavavel. Kaguluhan Senado, nagkaputukan nung nakaraang linggo, ha? Magkakaibang berso ng sinabi ng iba't ibang entity ng gobyerno, no? Sabi ng OSAA, the Senate is under attack, sabi ni retired Police Major General Mau Aplasca of Office of the Sergeant at Arms. Sabi naman ng NBI, walang ginawang pag-atake. Pinatawag kami ng GSIS building para i-secure ang building at protektahan yung mga gamit nandun sa loob. Sabi naman ng PNP, it's a miscommunication between Office of Sergeant at Arms and the NBI. Yung akala daw nilang pilit na pagpasok ng NBI, eh yun daw ay mga GSIS building na nagbabareno sa pinto, hindi para buksan daw, hindi para i-reinforce, no? Lagyan ng mga, yung mga mahabang screw, hindi mabuksan. Ikaw ka, Vibes, anong palagay mo dito sa nangyaring kaguluhan? Ito ba isang palabas lamang? O sa tingin mo ay ito ay tunay na miscommunication? Sino dapat ang maparusahan, ano? Kasi Senate is a institution or a big institution, government institution of the Philippines. Nakakahiya naman pag dadaan lang to ng walang nananagot, ano, sa nangyaring putukan. MC Kill sent me a video about Alaviste. Actually, yes, alam ko yan, MC Kill. Itong nga pinag-uusapan nila dito, yung MOOE. Tama ba? MOOE. Maintenance and other operating expenditure or expenses. MOOE. So, yung MOOE ka, Vibes, ang usapan yan, hindi yung legalidad. Dahil ang MOOE, legal yan. No? Ibinibigay yan sa mga senado, sa mga kongresista upang patakbuhin ang kanilang mga opisina, no? Bayad sa mga empleyado, other expenses, renta sa building. So hindi naman tinatanong kung legal yung MOOE o hindi. Ang kinokwestiyon eh kung paano ginastos. Kasi parang ang nangyayari, matagal ng issue yan, ha? Nangyayari parang ginagawa ang pampabonus tong MOOE, ano? Ginagawang Christmas bonus, tapos merong ibang hindi nakakatanggap, merong ibang mas malaki na tatanggap dahil mas malaki daw ang opisina. So yun yung parang inaapilan ni Representative Leviste, Leandro Leviste. Kasi parang hindi naman daw pantay-pantay at merong mga nakakatanggap ng MOOE parang as bonus na hindi dapat. O, nagiging controversial yan kasi napakalaki ng amount while Filipinos or some of Filipinos eh naghihirap, no? Ngayong mataas ang presyo ng bilihin ng gasolina. Magaling pa naman si Senator Leandro Leviste Viste mag-lay ng facts, ano? Pero mas maganda sana pag yung mga facts na yan may kasamang documentation, ano? Shoutout to Gail Santos sending us a message via Facebook. Totoo ba yan, Gail? O hindi pa ako confirm ko yan, ha? May development daw sa chairmanship ng Blue Ribbon, no? May papalit daw. Check it out ko yan, ha. Blue Ribbon Committee sa hearing ng flood control ba yan, Gail? Dahil nga naman kasi may ano, may palitan ng liderato, automatic yan ka, Vibes, no? Napansin din natin sa mga nakaraang palitan ng liderato, pag nagpalit ang Senate President, yung mga senador na may hawak na committee, nagbibitiw din sa pwesto upang bigyan daan ang Senate President sa pag-a-appoint ng mga senador sa mga kanilang committee. For the Blue Ribbon Committee, meron daw papalitan. Magpapalit daw ng chairmanship. Ang dating chairman niyan ay si Senator Ping Lacson. Tignan natin kung sino ang ipapalit nila.
Totoo, DJ, ang lakas-lakas gumastos ng mga kongresista habang naghihirap yung mga tao dito. Buti sana kung yung ginagastos nilang pera ay galing sa sarili ng bulsa. Pero kinuha naman yan sa tax na atin na binabayaran every time na sasahod. Tama. Ang sakit eh, no? Ang sakit isipin na tayo ang nagbabayad ng expenses ng ibang politika. Yung kanilang travel abroad, yung bagong bag ng kanilang paboritong anak, yung private jet rides nila papuntang mga bansang magagarbo katulad ng Europa. Kaazar!

Sabi ni Bien Carlos, ang administrasyon daw ang may utos sa kaguluhan sa Senado. Sino bang may utos? Eh di yung boss nila si Marcos. Alam mo, Bien, no? Maraming spekulasyon na ganyan, pero pag pinapanood mo yung CCTV, parang malinaw na ang NBI ay hindi naman nagtangkang pumasok. When shots are fired by General Maoplasca, parang nakatambay ang NBI na nag-iisang tao lang dun sa labas ng pintuan. Now, if we are talking about General Maoplasca, ang may control dyan ay

Kaya ako talaga, for me ha, kailangan talaga ng mas malalimang investigasyon. Malaking tulong yung CCTV sa pagbibigay linaw sa mga kasagutan. Pero kailangan talagang mas malaliman na investigasyon dyan. Kung bakit ba nagkapalitan ng nagkapalitan ng putok dyan sa Senado. But according to Bien, sabi ni Bien Carlos, hindi daw siya angat. Ang paniniwala niya ang may utos daw ay ang presidente. Jel Cunanan. Ang sabi ni Jay Benjamin, hindi lahat pinakita hintayin natin ang buong ipapakita ng Senado. Kaya save ko muna yung save ko muna mga kalaraman daring bulok da utak. Oo nga eh, sabi ni General Mau Aplasca, splice daw ang video. Kaya ang ginawa ng mga media companies ay pinagtagpi-tagpi nila, no? Pinagdikit-dikit nila yung mga available live footage na meron sila. Kaya ang maganda sana, since General Mau Aplasca is saying that these videos are spliced, well, sana maglabas ng sariling video si General Aplasca, no? Mau Aplasca, para malinawan din tayo sinasabi niyang spliced video. Pakita niya na yung video na pumapasok talaga yung NBI. Kasi dun sa nakita natin putukan, no, na inarrange ng GMA 7. Nung pumutok si General Mau Aplasca dun sa pintuan, ang NBI agent dun ay nag-iisa lang eh. At hindi naman siya nakapormang papasok dun sa building. Kaya sana kung merong video si General Mau Aplasca, sana ilabas, ano, para makita natin na kung meron talagang pwersa ng NBI na, grupo ng NBI na kuha ng video na pinapasok talaga nila yung Senado para ma-justify naman yung pagpapaputok niya. Kasi kung hindi, no, vibes, ito lang naman ay opinion ni DJ Benjamin. Ano, this is opinion and this is not facts, okay? Ito po ay komentaryo na hindi nabalita. Para sa akin, ka vibes, kung ang pagpaputok ng baril as warning shot sa nag-iisang NBI agent, hindi nangangulugan yun na gusto nilang pumasok eh. Siguro, kung merong video na lalabas na nagpaputok si General Mau Aplasca sa grupo ng NBI na nakatactical at trying to breach the Senate, well, that will be justified though. Yung pagpaputok niya will be justified. Pero kung magpapaputok ka, kasama mo ang mga marines, sa mga polis, papaulanan mo ng bala yung pintuan, na wala namang tao ni isa, no? Meron naka-take cover ng isang NBI agent, I think that's too much power. And it won't justify the shots fired kung ang papaputukan mo ay nag-iisang NBI agent lang. Well, for the accusation that there's a splice, that those videos came out is spliced. At sa Senado naman nagtatrabaho si General Mau Aplasca, sana makakuha siya ng kopya ng mga CCTV niyan from the institution and ipakita niya sa amin yung pakita niya sa sambayanan yung complete videos, no. Eh na vibes, sinaabangan natin yung balasahan ng mga senador pagdating sa mga kani-kanilang mga committing kabibilangan, ano. Meron tayong nakakalab na balita pero hindi pa to confirm, hindi ko pa na-confirm, naghanap akong confirmation, oh, na meron daw bagong uupong chairman sa Blue Ribbon. Well, sure naman yan, na sigurado may balasahan din sa mga committee. Ang dating nakaupo dyan sa Blue Ribbon si Senator Ping Lacson, no. Chismis is Senator Pia Cayetano daw ang bagong chairman. Can you confirm that, guys? Again, that's not a confirmed news. Nag-aanap na akong confirmation eh. Pero sure ball, merong balasahan yan pati sa mga committee kinibibilangan. Ano. Somehow I'll have to make them just understand I got it well in hand and oh. A road trip daw. Yes, nag-road trip si Senator Bong Revilla, Senator Robin Padilla, and Senator Bato de la Rosa. Ayaw man sagutin ni Senator Padilla saan sila nagpunta. Hindi niya rin naman niya inamin na magkasama sa sasakyan. Pero inamin niya sa sasakyan niya yung nakitang lumabas. According to sa CCTV, silang dalawa ang magkasama sa sasakyan at may kasama pa ng isang babae.

AJ Marlax, ha? Saka na ang tanong ko dyan, wala namang warrant, wala pa 72 hours ang sinabi, eh di gusto sabihin, kidnapin nila si Bato kagaya kay ex-President Duterte. Yun yung nagpagulo dyan, ga-vibes eh, no? Kasi at the time na humingi si Senator Bato de la Rosa ng TRO, ang reaction ng Supreme Court, eh bigyan daw ng 72 hours para mag-reply si Senator Bato. Kaya parang dun lalong nagkagulo eh. Kaya siya humingi talaga ng vigil. Parang nag-Facebook live yata si Senator Bato asking for a prayer vigil outside the Senate kasi daw mayroon daw siyang balita na aarestuin daw siya ng NBI at CIDG.

0: Pero ngayon may linabas na desisyon ng Korte Suprema, tinanggihan nila yung hinihingi ni Senator Bato de la Rosa na temporary restraining order. Kaya syempre on the run ulit si Senator Bato de la Rosa. Sa mga nagtatanong kung nasaan siya, hindi ko rin ho alam, pero for sure wala siya sa Senado. Magtatagusal, ba't ka magtatagusal lugar kung saan alam mo na alam ng kalaban ng kinaroroonan mo, diba? Ni alam niyo naman si Senator Bato de la Rosa, isang war veteran yan at isang tactician. Pagdating sa mga pwestohan na safe yan or yung tactical positioning, alam niya yung mga yan. Ikaw, Kabaib, anong opinion mo dito sa nangyaring kaguluhan sa putukan sa Senado? Sa tingin mo ba yan ay stage? O yan ay miscommunication lang? Anong opinion mo dyan, Kabaib? Pwede mo kong i-text ha, sa aking mga text line. By the way, same numbers is posted on our Facebook page. Pwede ka rin mag-message. Message! O, different person, different pronunciation. Pwede ka mag-message sa ating Facebook page. Search mo lang, GV991. Yes, nag-road trip confirmed. Kasamang nag-road trip ni Senator Bato de la Rosa, si Senator Padilla. At gamit nila yung sasakyan niya. Saan sila pumunta? Yun ang hindi confirmed. Merong chismis, no? Merong bali-balita. Though it's unconfirmed that Senator Bato de la Rosa was saw in an Air Terminal 3 around those dates. Pero hindi pa yan na napapatunayan. Ano? Mayroon nagsasabi yung iba, yung ibang tao, hula nila, nasa NCR pa rin. Oh. Kasi nga daw, hindi naman daw siya makakasakay ng aeroplano. But actually, hindi naman eh, no? Pwede siyang sumakay ng aeroplano kasi wala namang hold departure order sa kanya. As long as yung flights niya ay domestic, pwede naman. Ang tanong, sasakay ba siya ng aeroplano? Siyempre, matutunugan yun. Baka pagbaba niya ng aeroplano, andun na, may naghihintay na sa kanya, di ba? Ang ganda naman ng playlist mo, DJ. Love song lahat. Opo, back-to-back throwback music ng ating love song from the past. If you love that playlist, well, keep it locked here at GV99.1. Yan po ang nakakasas sa playlist natin. Ako po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. Time all over the Philippines is...
1: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
2: Picon. 100% knockdown.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, your good vibes.
4: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
5: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
6: For isn't it nice?
5: Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
7: This song is brought to you by Bygone 100% Knockdown.

0: Bilang isang radio broadcaster, isa sa mga pinakapinapahalagahan ko yung aking boses. Kaya hassle talaga ang ubong may plema. Oo, tapos na tayo sa lockdown, sa COVID era. Pero pag may ubong may plema ka, parang nakakahiya pa rin sa katabi, ano? Kaya hindi ko inahayang mamayagpag yung ubong may plema. Kaya sa ubong may plema ka vibe, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na ulit. And available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is a generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 老老听我讲街头总无刀飞雕老老要没钱也得搏命稳
0: Visit the bigger and better Capino Sports Bar in Balacat. Meron silang back-to-back live bands dyan, billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms. Bukas yan 24/7 ka vibes, walang sarahan, no? At libre po ang entrance sa Capino Sports Bar Mabalacat. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Yes, Kavibes, 229 lang. Pizza na yan sa Delish Cheese Dough. Open this love for franchise again very soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Sabi ni 2792 DJ, alam ko na po kung nasan si Senator Bato de la Rosa. Baka nasa Sapang Bato Angeles City siya. Hachichi! Kuya Dodds. Kuya Dodds naman. Comedy siya. Oh, sabi ni MC Kilo, oo nga na sa isang interview niya with the GMA7, no, sinabi rin ni Senator Bato na hindi naman totoo na nagpunta sila sa NAIA. Tinanggi niya, no. Denden San Pedro, DJ, sana matapos na yung gulo sa Senado para maayos na sila makapagtrabaho, para focus na sila dapat na sa kanilang gawin. Kahit papano may nagawa nga, nakaupo yan. At hindi nasasayang pinapasweldo ng parents natin. Oh, well, sa lahat ng taxpayers tayo nagpapasaho dyan, kabags. Lalo na ngayon, no, merong nag-convene na sila as impeachment court. So sana makapag-focus talaga sa trabaho nila matapos na yung gulo na yan. But again, as Senator Risa Hontiveros vowed that she'll make sure that she'll get to the bottom of this, kung ano bang talagang tunay na nangyari dyan sa putukan sa Senado. No? Magkakaibang version ang mahirap kasi. Iba-ibang version, pare-parehong government entity. Ano? O, sabi ng OSAA, ito daw ay the Senate under attack. O, sabi naman ng NBI, they didn't attack the Senate. And according to PNP, it's a mere accidental miscommunication. Iba-iba na, oh. Sabi ni Onyeng Pascual, kung noon si Ping Lakson nga nagtago ng isang taon, eh. O, kaya din ni Bato yan, pareho silang pulis.
1: Yes.
0: Ang background naman, if Senator Bato de la Rosa is a war veteran, ang background naman ni Sen Ping is counterintelligence naman to. Oh. Sa AFP. Tingnan natin kung hanggang kailan sila magtatago. Nakadaan pa yan, Senator Ping Lakson, nung panahon ni President Gloria. Ikaw ka ba? Sa tingin mo, anong palagay mo sa kaguluhan nangyari sa Senado? Ito ba ay aksidente? Ito ay miscommunication? Or this is a stage event para sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Maraming speculation, no? Pero hanggat walang formal investigation, wala tayong linaw. But according to PNP, ang kanilang formal na pahayag,

0: Fred.
1: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka.
2: Try anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessie. Anytime, anywhere. Choose ingat, choose via Jessie.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: 11:50 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Ako po ang inyong pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Takes. Dito po sa inyong number one Good Vibe Station. We are
1: GV99.1.
0: Yan ang ating naging kwentuhan ngayong araw, kabayas. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok, nagbigay ng kani-kanilang mga opinion. Appreciated po natin yung mga ka-vibes. Ngayon kung nag-enjoy ka sa dugtugan, nag-enjoy ka sa kwentuhan, gabit-bisig lang dahil up next, andito na ang ating DJ Nice sa kanyang programang
2: Isn't It Nice?
0: Siyempre sa GV99.1. Ngayong araw na pag-usapan natin yung naging kaguluhan sa Senado nung nakaraang linggo. Andito pa rin tayo ka-vibes, no? Dahil naglabas na ng kopya ng CCTV ang Philippine National Police na nagbigay linaw sa ating mga katanungan. Napan mo na ba yung mga CCTV footage, DJ Nice?
2: Nakiki-update nga ako sa iyo, DJ Benjamin, eh. Kaya hinahanap-hanap kita these last days.
0: Oo,
2: kahit yung latest na drama ngayon, hindi ako updated doon. Nakikita ko na lang, memes na lang.
0: Yung kay Senator Risa at Senator Pia Cayetano ba yan?
2: Hindi ko pa siya pinanood. Nakiki-update ako sa iyo. Parang nakaabang na lang ako yung makikinig na lang ako.
0: Bigyan kita ng update. Bigyan kita ng update, ha. Medyo naging emotional si Senator Pia Cayetano nang humingi ng accountability at patuloy na pag-iimbestiga si Senator Risa Ontiveros. Kasi sinabi niya na parang walang nangyari. Huwag tayong kumilos na palang walang nangyari. And Senator Pia Cayetano, naging emotional siya. Sabi niya, huwag yun naman sabihin na walang nangyari kasi yung trauma at yung takot andun pa rin daw sa kanya. Natatakot pa rin daw siya. Pero according to Senator Risa, sabi niya, hindi naman sa sinasabi namin na wala kayong your feelings are valid, pero wag nating gawin na parang hindi na tayo nag-iimbestiga. Pagpatuloy daw ang pag-iimbestiga, kasi nga naman ang Senado ay isa sa mga pinakamalaking institusyon sa bansa, di ba?
2: Kasi wala pang proof na may attack, di ba? Wala pang proof.
0: Well, actually, according to the Philippine National Police, they are saying na there was no attack.
2: Yun nga, parang yun yung lumilitaw sa CCTV.
0: Yun ang sabi ng Philippine National Police. Ang sabi naman ng NBI, they never attacked the Senate. They are there to provide security sa GSIS building. Ang sabi naman ng USA, the Senate is under attack. So, three different government entities saying three different things. Alam ba ako natin ngayon, DJ Nice?
2: Ayun na nga, ito yung baon natin. Thursday Thoughts, para sa iyo ba ay sincere yun? Yung mga...
0: Yung
2: nakikita mong pagdadrama na yan.
0: Sincere
2: ba ito? Pati yung sa'yo, sa iyong palagay, no? Dahil mas updated ka rin sa akin sa iyong pag-research ay wala namang stage na nangyari as alleged by others. Ganun. Mm-hmm. Parang valid naman yung fear ng majority that time and yung nararamdaman nila sa ngayon.
0: Hindi naman natin sinasantabi yun. Kahit naman siguro pag may putukan sa tabi mo, may matatakot ka. Pero sana, tuloy-tuloy ang investigasyon para malaman talaga kung sino dapat mapanagot. Kasi for me, dapat merong mapanagot . Kasi isang malaking institusyon to . Tapos magkakaroon ng putukan sa loob. Well, the CCTV footage gave us a clear vision or clear picture kung ano ang nangyari. General Mau Aplasca fired shots sa isang NBI. Nag-iisang NBI lang pala ang nasa labas ng pinto, DJ Nice. Hindi pala sila grupo na gustong pumasok.
2: So, and sa gut is instinct mo, walang stage na nangyari. Hindi siya yung parang scripted. Sa gut instinct mo lang, parang tingin mo parang may nangyari talagang gulo na. Totoo yun.
0: Hindi ko alam kung may stage o hindi. Oo. But according to PNP, it's a miscommunication. Feeling ko, kailangan talagang imbestigahan. Well, if they are saying that this is a staged event, si General Mau Aplasca lang naman ang nagpaputok . So, siya ang nagsimula ng kaguluhan para sa akin. Kasi it's clear that the NBI is not trying to arrest Bato de la Rosa on the CCTV footage na kinuha. Wala namang attempt na pasukin ang Senado. It actually, on the video, it's just one person from the NBI who's guarding the entrance. Yung narinig nila mga barena, it's not an attempt to go inside the Senate. Actually, it's quite the opposite. It's GSIS employees and maintenance group that reinforcing the door. Yung barenang naririnig sa loob ng Senado, hindi yun attempt para makapasok. Actually, it's an attempt to secure the door, to reinforce the door, installing metal screws.
2: Okay.
0: Ganun pala
2: kaya
0: yun.
2: Ba't siya nagpapotok kasi?
0: According to him, no, sa kanyang naging pahayag, there are armed group na gustong pumasok sa Senado. He asked them kung sino sila, at ang sinabi daw ng grupo, sila ay NBI. When he asked them to lower their weapons, they didn't comply. Instead, they raised their weapons up. That's why nagpapotok siya ng warning shot. Yun ang naging pahayag okay. niya. No? Yan ang naging pahayag niya. Pero
2: according, so possible din na hindi siya staged, no? May pa-warning shots talaga ring nangyari. But we'll never know, I guess, no?
0: We will. And until the investigation is finished, siguro, dun tayo makakapagbigay ng statement. But again, there's so many theories, there are so many storytellers. Bawat isa naman sa atin may kanya-kanyang version.
2: Dami natin nakikita mga theory.
0: Uh-huh. Ang ganda, yan ba ang baon natin for today?
2: Hindi, sa spice lang yun. Sa akin, something light like a throwback Thursday.
0: Mm-hmm.
2: Oo, pa-Thursday thoughts ko lang for Isn't It Spice. Last na lang siguro, parang para sa'yo ba, ang pagiging apolitical ay isang flex? Kasi di ba marami yung tahimik lang, ayaw nagko-comment, ayaw nakikialam about politics.
0: Being apolitical is a flex?
2: Para
0: sa akin? No, not really. Because pwede natin gamitin yung argument na doing nothing is worse than not knowing. Pag may alam ka at wala kang ginagawa, medyo it's worse than not knowing. Eh, hindi mo masisi mga taong walang alam kasi hindi nila alam yan, di ba? But being an apolitical, naintindihan ko yan kasi mas convenient yan para sa tao. Pero hindi naman siya convenient para sa... Well, convenient siya para sa sarili mo, pero hindi siya convenient para sa ibang tao. No?
2: Tsaka parang you just let it flow na, you just let it happen eh. Ito, gusto ko kasi yung profile pic nung isang commenter natin eh.
0: Hmm.
2: Your disinterest in politics is not neutrality. It's a gift of power to those who are very interested.
0: Again, hindi mo kailangan makialam, pero dapat may alam ka. Yan, hindi mo kailangan magpahayag ng salita mo, hindi mo kailangan magpahayag ng opinion mo, pero dapat may alam ka. Mahirap maging mangmang sa panahon ngayon, lalo na nagito yung mga nangyayari.
2: Tsaka marami yung nakakatamad na lang parehistro or ayoko nang bumotok.
0: Wala naman nagbabago.
2: Wala naman nagbabago, ganun din naman.
0: May mga ganong mindset. Hindi natin sila masisi. Napuno din siguro. Napuno din sa nangyayari o ayaw na makialam. Ayan ka, vibes. Ang ganda ng topic ni DJ Nice, ha? Kapit-bisig lang kayo kung kayo nag-e-enjoy dyan. Ako, papaalam na ako agad-agad na basag yung ipin ko kasi I'm on my way to the dentist, no, para ipakabit ang aking mouthpiece. Ayan ka, vibes. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentuhan, nag-e-enjoy ka sa tugtugan, ganda ng topic ni DJ Nice later on. Abangan nyo po yan sa kanyang programang Isn't It Nice? Ang papaalam muna po si DJ Benjamin. 11:58 po ang oras na Subong, Pilipinas. Good Vibes Tugtugan sa inyong number one Good Vibes station, GV99.1, your Good Vibes.

0: nice to have somebody to love and somebody who will love you back. At dahil mahal namin kayo, Ka-Vibes, we are making you feel good anytime, anywhere. As early as now, pwedeng-pwede nyo nang ipadala ang inyong mga paboritong throwback songs. Dahil it's a Turnback Thursday dito sa ating number one good vibe station, GV 99.1. Good vibes, spice, and everything nice. This is DJ Nice, playing the best of the 70s, 80s, and 90s. Ayan, you know the drill. 0967-069-5768, 0908-516-4466. And pwede rin mag-message sa ating Facebook page, GV99.1. Yung somebody to love nyo ba, may pagka-drama queen ba yan? Drama queen ba ang kanyang peg? Kung drama queen ang peg niyan, ngayon pa lang, nire-remind na kita na mag-uwi ng pasalubong. Bukod sa merienda mo ipapadeliver. Yan. Baka may nagtatampo kasi pag umuwi ka, walang pasalubong, di ba? At saan ka pa? Di ba? Dito? Sa Delish Cheese Dough Pizza? As low as 229 pesos. Order from any branch. Libutas yung bulsa, di ba? And they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And wag puro for the boys. Kung yung somebody to love my drama queen yan, wag puro for the boys. Paminsan siya naman yung i-date mo. So you can visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 and with free entrance dyan. Hindi butas yung bulsa. Throwback Thursday question. At ayan, maaga si Ka-Vibes Joseph Salas on his favorite day. Padala mo na yung mga greatest hits mo. No, from the 70s, 80s, and 90s. So, usapang queen, drama queen. Sino ang lagi mong napapanood na drama queen nung bata ka pa? Like, yung mga palabas na drama. Lumaki kasi ako nung bata pa ako, puwera sa siesta, required na siesta. Yung mga tao sa bahay, mahilig manood ng drama. Siguro number one na dyan yung kay Maricel Soriano. Kamukha ko raw si Ana Luna. Yeah. Sa mga series, Mara Clara. Panalo natin. And a quick time check, Ka-Vibes.
1: It's 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Parang kahit saan ka pumunta kasi, di ba, may pasinghot-singhot. May paubo-ubo. Siguro dahil nagsishift na naman ang ating weather. Oh, so bukod sa mga dramang napanood mo kahit bata ka pa, kasi yung mga tao sa bahay, panay dramang pinapanood, ayun na nga, Mara Clara, Maricel Soriano, Ana Luna. Meron pa tayong konting pasingit naman yung about school. O sa school ba ikaw ba loner? O yung ano, popular girl or boy, or yung marami kang kabarkada dyan, or lagi kang na-OP? Ayan. Yung may grupo-grupo, yung merong a majority o sa minority ka ba? Ganon. Majority, minority, o independent ka? Nung bata ka pa. Ganyan. O lagi ka nalang alone. Diba? Nung bata tayo, uso yung mga ng OOP. Diba? O kahit sa mga kumpanya ngayon, uso pa rin yung ng OOP, pero hindi lang halata. Kunyari, adulting na yung peg, diba? Mature-mature na yung peg. Pero it still happens talaga, di ba? Even in the adulting world. Pero sa anong bata pa tayo, lantaran yung mga OP-OP ganyan. Tsaka yung mga grupo-grupo. So ikaw ba yung majority, minority, or independent? Yan. At dahil maya-maya may sumisinghot, may paubo-ubo. Dahil nga shifting na tayo, no? Transitioning to the rainy period. Throwback Thursday. Nung bata ka pa, anong bang mas gusto mo? Tag-init or tag-ulan? Yan. Ngayon kasing adulting, ako, personally, ilang beses ko na inuulit sa inyo, neither. Kaso sa Pilipinas, laging ganun eh, tag-tuyot at ano lang, di ba? Tag-init at rainy season lang. Pero there are a couple of months, January, February, yung paborito ko, yung parang malamig pero hindi maulan. Pero nung bata ako, summer talaga. Sa sobrang excitement ko, tumalon tayo sa pool. First time, prom day. Nalulunod na pala tayo para tayong sirena sa baba. Hindi natin alam. Salamat kay ate. Yan, si ate na. Para daw akong hindi man lakad-lakad lang ako sa baba, sa ilalim ng pool. So yan, laughter during the summer or laughter in the rain. On GV 99.1, your good vibes.

0: tuned into your number one good vibe station, GB 99.1. At yung sa tumatawag kanina, eh, pwede na ngayon. O, kanina kasi yung haba-haba ko na nagsalita. Yan, kaya ngayon, eh, feel nyo lang tumawag uli. Or pwede nyo lang i-text, diba? Kasi baka hindi natin ma-play yung mga song request ninyo. Maya-maya, mag-emote na tayo. Dahil meron tayong usaping drama queen. Sino yung matunog na drama queen at mga telenovela nung bata ka pa? O kasi si Maricel Soriano. Yan, Sharon Cuneta. Pero si Sharon Cuneta, more of sa mga movies eh. Pero kung mga telenovelas, it's more of si ano talaga, si Maricel Soriano. So, eto na nga. Eto na yung tumatawag natin at hi at hello na tayo sa kanya. Hello? Hello at hello?
1: Hello po, DJ Nan.
0: Ay, anong pangalan ng ating ka-vibes?
1: Si Pablo po, Maraya.
0: Ay, oo. Hindi na kasi ako sanay. Parang it's been a while. sige. Okay. Pili ka na lang ng isa sa ating mga katanungan. Yung pinakamadali na lang siguro. Tag-init or tag-ulan. Nung bata ka pa, anong favorite mo dyan? Anong mas gusto mo dyan?
1: Ano pa?
0: Anong mas gusto mo? Tag-init o tag-ulan? Nung bata ka pa. Kasi ako, kumakain din ako ng ulan. Diba? Pero, favorite ko summer.
1: Ang gusto ko lang po ay ulan.
0: More of ulan nung bata ka pa, no?
1: Opo. Opo, kasi po, nung bata po kami, ay lagi po anong maligo ng ulan.
0: Oo, nung bata pa kasi tayo, pinapayagan pa tayong maligo sa ulan.
1: Opo.
0: O, ngayon,
1: po,
0: feeling ko karamihan ng mga bata,
1: po,
0: hindi na...
1: Opo, sir. Kaya nga sabi ko po dati, ay gusto ko maligo sa ulan. Sabi ng mama po, ay, huwag kang maniligo ng ulan. Masakasakit ka.
0: Ayan na nga. Dahil malapit na yung tag-ulan, no? At sino gusto mong batiin, Pablo?
1: Siyempre po yung pinaka-magbabalik na si Jasmine.
0: Nagkabalikan na sila. O, tama ba? Kasi it's been so long, di ba? At nakita ko na yung song request mo. Nakita ko na yung song request mo, Exchange of Hearts.
1: Kayo na lang pong bahala.
0: Oo, sige, ipa-play natin yan maya-maya. When we're winding things down, ika nga, pag ako'y patapos na, ayan, ilaline up natin yan. Pati na rin yung song request ni nanay. So maraming salamat, Pablo. It's nice to hear from you again after a very long time. At salamat sa pagtangkilik araw-araw dito sa GV 99.
1: Mula
0: noon hanggang ngayon. Sige. Okay. Salamat! At good vibes! Oh, nice to hear from Pablo ulit today, no? At yung isang tanong natin, transitioning to the rainy season, eh, nung bata ka pa, ano bang mas prefer mo nga? Summer or tag-ulan? At si Pablo ay tag-ulan. Ako naman ay summer nung bata, tas kabaligtaran ngayon, yung mas malamig-lamig na. At dahil nung bata ay nakakain pa tayo or nakakainom pa tayo ng ulan noon, eh, ngayon naman eh, hinahanap-hanap na natin ang pizza. Mula noon hanggang ngayon, di ba? Patok yan sa mga kabataan. And since it's almost merienda time, I do enjoy having merienda earlier. Baka gusto nyo na magpa-deliver sa inyong delivery app ng Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At dahil hindi pa tayo tapos sa ating listahan sa mga rason kung bakit na wala nang natitira, di ba? Sa sweldo. By the end of the year, isang tanong natin ay, kayo ba no elementary, ano bang binibenta nyo? Kasi hindi ko gets yung bukayo eh. Oo, yung nasa isip ko, bayawak. May nagbebenta kasi nung elementary ng bukayo. Kami naman ay candy. Yan, kaya tayo yung nagplay ng Candy Rain. Nag-repack kami ng mga candy, mga chocolates. At yun yung tinatry namin ibenta-benta. Kasi yan din yung isang rason kaya walang natitira. Kulang na tayo ng racket. Nung bata ay nagbebenta-benta pa tayo. Ngayon, Ano naman? Isang rason kung bakit nauubos din, baka nagbabayad ka pa ng entrance. Diba? Yung mga hindi naman dapat bayaran, binabayaran mo. Well, free ang entrance dito. So once again, we can visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food and refreshing drinks, KTV rooms, and they're open 24/7. I love someone so much you thought you died, giving so much of yourself. At yung mga messages naman natin sa Facebook ay babasahin natin maya-maya. Let's get back to more of the music. Ito ay song request ni Lizelle. Stitches and Burns by Fralipo Lippi. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

'Di ba? I mean, I know na inaantay nila yung decision from the Supreme Court, pero he should have been held. 'Di ba? Kahit papaano, he should have been held somewhere, kahit sa isang room man lang pending that decision. But no. They let him escape. Anyway, ayun na 'yon. Kasi usually, ano lang talaga, I need to leave my spice dun sa spice sticks lang talaga. So let's wait for DJ KG Boy and Attorney Will. Sakto! Attorney Will Rivera, because tomorrow is sakto, it's Friday. We have Legal Vibes. That's from 8 to 9 a.m. And hindi ko natatanungin sa inyo kung how you feel about that. Kasi kaya ko lang naman siya siningit kasi breaking siya. And we have a lot of greetings to get to. Sa Facebook naman this time, mayabang si Bien nung bata pa siya. Siga, siga. Maraming kaibigan paratot. Ayan. Nung bata ko, gusto ko tag-ulan dahil walang pasok. Nga lang yung mga bata ngayon eh, no? Pati yung mga college students, parang when they're gonna say, ay, is there a typhoon? Ganon. Ay? Parang, di ba? Ba't mo, hindi naman sa inaantay namin yun, parang magde-defensive pa na, hindi namin inaantay yun na mangyari. Pero, hindi maalis yun eh, sa bata, di ba? Oh, Time Will Reveal by El DeBarge. Hanapin natin yung kanta na yan dahil tayo mag-emote na. Starting with Nanay Pines. Super hit, no? Yung request ni Nanay Pines sa kahit medyo drama-drama yung kanta niya. It's John Lennon's best-selling single as a solo artist. Yan yung susunod natin ipa-play. Tahimik ako nung bata ako, sabi ni Jel, kaya laging mataas sa mga grades ko. Dikit-dikit sa mga nerd. Hindi, medyo sinashortcut ko na. Sabi naman ni Onye, burikuing tag-araw. Ano yun? Mix na Tagalog, yun ka pampang. Marami akong tropa nung bata ako. Mabait, pero magulo. Yan. Si Leg Vaclay ay na-miss yung sweet, sexy thing. Na-i-play na natin yan. Para sa mga sweet, sexy, tabaching. Hindi ako yun. Binabati ko yung sarili ko. And then si Gail Santos naman, maraming friends. Kasi si Gail daw ay isang person with disability. So, ayan. Sila yung mga nakakasama niya that time. Yung mga may autism, those who are mute. Marami akong katropa. Ayan. Pero kahit papano, sila naman daw ay may kaya. Okay. And tag-ulan din ang kanyang paborito. Later on, we will get to more of the text lines. So, ito na nga ang sinasabi kong John Lennon's Imagine is going out to all the solid Jivinatics and Jivinians. Especially, of course, to Nanay. Only here on your number one good vibe station. This is GV 99.1.

0: na nga ang shower na inaantay ni Kat, no? On a Throwback Thursday dito sa GB99.1 at Isn't It Nice with DJ Nice. Bukod sa pera, bukod sa ulan, bukod sa tubig dahil napakainit pa rin. Kahit in transition na tayo, napakalagkit pa rin. So much love. Anong gusto mong i-shower sa iyo? So, ako gusto ko mag-shower ngayon ng Delish Cheese Dough Pizza. Pampasalubong ba? Kaya mag-takeout ka na. As low as 229 pesos. So, and they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for details. Ako gusto ko mag-shower ng free. Anything free. Or cold drinks. Right. Refreshing drinks. The best of billiards, yummy food, and back-to-back live bands at the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. And KTV rooms too. Open 24/7.
1: I will care for you. You will care for me.
0: Dito na tayo sa ating mga texters. Pag Throwback Thursday, maraming present today. Ang nag-request kay Gil. Hindi ko mahanap si Gil eh. Ang alam ko lang, laging nasa drama din si Mark Hill. Tulad ni Sherry Hill. Villa Gintana, siya yung nagre-request ng Gil. Your Love by Gil or Hill. Yan. Pag hindi kasi siya masyadong matunog, ayun, hindi natin, most likely it's not on the playlist, no? Pero salamat, di malilimutan, papatulugin kami ni Lola kapag yan ang palabas sa TV. Sino? Si Mark Hill? Ayun. 6021 Pure Shores Oil Oil Saints. Biglang naging China Oil. All Saints, na play na natin yan. 9422, shoutouts kay Aaron Santos, aka Half Human, Half Tarsier. Huwag naman. Idol po namin siya, ang galing niyang mag-basketball. From Robert Lumano Jr. Pogi. Ayan. Uy, pero cute nga naman yung Tarsier. Pero huwag natin paglaruan. Ayaw nating mag-viral na a bad way, diba? Daniel Caesar, best part. Ayan, babawi tayo sa Monday niyan. Throwback Thursday today. GB Team Magat. Ayan, sa mga iba't ibang GB Teams. Norberto, ayan, Judy Ann Santos, Gladys Reyes, Mara Clara. Series na Never Say Die. Way up in the sky, our love. And 2073. Good afternoon, DJ Nice, at kay 1689. Noong bata ako, mas pipiliin ko ang tag-araw kasi mas maraming pwedeng gawin sa labas. Swimming, laro sa kalsada, outing at walang pasok. Minsan dahil bakasyon, mas masaya rin gumala, kasama ang tropa o pamilya. 5011, mas gusto ko ang init over ulan kasi kapag mainit, papaypayin ka ni nanay. Tapos may AC, oo niya yung AC, may blower. While sa ulan, kapag malakas or talagang panahon ng ulan, may tendency na mag-brown out. Diba? Sana all pwede mag-only AC. Noong panahon na yon, baka pwede pa. Sabi ni Beth, bawal hindi mag-aral sa batch namin kasi half ng mga classmates namin ay mga teachers tulad ng nanay ko. Pag mga ganitong araw or panahon, talagang namimiss natin yung mga memories na ito, no? So yung mga moments natin ngayon, i-cherish na natin yan. Because life is short and time flies so fast. At ngayon natin maipa-play yung laging nire-request na Ray Valera, kahit maputi na ang buhok ko. On GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Pagkakaroon ng DBA claim client onboarding at documentation verification event, ang Pillar Bridge Solutions at Gillette Law Firm sa May 23, 2026, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa The Coffee Bean and Tea Leaf Event Center, Laos Group Complex, San Fernando, Pampanga. Para sa mga overseas contract workers na nangangailangan ng tulong kaugnay ng posibleng Defense-Based Act o DBA claims.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

are still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang inyong Thursday? Kayo ba ay na-relax na? Dahil konting araw na lang po ay magwi-weekends na. Konting tiis na lang po, konting tulog na lang, aba pagpahinga na po tayong lahat.

para sa mga papasok pa lang at magsisimula pa lang ang kanilang Thursday. Kaya magdala ka ng maraming kape para hindi ka antukin sa trabaho. At para sa mga nakahiga lang, nagpapagupi, nasa palengke, nasa grocery, nasa mall, kung saan ka man ngayon, kung ikaw ay nagluluto na ng hapunan, o ikaw ay kumakain na, eh, happy listening po sa inyong lahat. Baka meron po kayong mga song request na pwede kong i-play for today. Eh, dapat syempre i-priority natin ang ating mga lumang kanta, makaluma. Mga throwback throwback hits noon, ipapatugtog natin ngayon. Priority natin yan dahil Thursday ngayon eh. Sumusunod tayo sa ating anong tawag doon? Kasabihan. Kasabihan ba yun? Guys, text niyo na yan or tawagan niyo ako sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow niyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1.

kumusta naman ang init sa labas, mga ka-vibes? Kasi ako parang hindi ko pa na-experience ngayon bumaba eh. Sabi nila sobra daw init, ha? At sa Palawan po, nag-ano sila ng 51 degrees heat index daw ang nararamdaman doon sa Palawan ngayon. Grabe, no? Sana dito sa Pampanga, hindi po natin maranasan yan. Kasi konting ano, Kaya kayo mga ka-vibes, wag muna kayo lumabas ng tanghali kung wala naman talagang importanteng gagawin sa labas. Sana iwas tayong magkasakit at iwas sa heat stroke. Kung hindi naman talaga maiiwasan lumabas po ng tanghali, magdala tayo ng panangga sa init. Magdala ka ng tubig. Magdala ka ng panyo. Pamuno sa inyong pawis. Tsaka huwag ka magbibilad sa araw. Magdala ka ng payo. Ay, kung ikaw ay nagmo-motor at hindi mo maiiwasan talaga, at yun yung talaga ang trabaho mo dahil rider ka, mag-jacket ka po. Sumilong kapag nahihilo na. Naging doktor. sumilong ka kung nahihilo ka na, uminom ka na maraming tubig. Yan lang naman ang aking paalala, mga kabayes. Para maiwasan natin magkasakit. Dahil mahal po ang magkasakit. At pansin nyo ba? Ako napapansin ko lang. Konting ulan lang bumabaha na. Konting-konting ulan lang. Ulitin ko, bumabaha na po dito sa Angeles. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kung ano-ano kasi yung mga inuuna ninyo? Bakit di nyo umuuna, parang unahin muna yung flood control dahil magtatag-ulan na? At sigurado perwisyo na naman yan. Baka pwede nyo naman munang unahin, di ba? Hindi yung kung ano-ano yung mga inuuna ninyo, yung mga drama ninyo. Sa mga may drama sa ganito, sa ganitong department, may drama sa Senado, may drama sa sa lower house. Bakit di nyo unahin muna yung kapakanan ng mga Pilipino, diba? Konting ulan lang dito dahil dati sa Angeles, kahit malakas na malakas ulan, hindi bumaba. Pero bakit ngayon? Diba? Konting ulan, baha agad. Ano, gagawa tayong drama, iiyak-iyak. Alusin ninyo. Kaya kayo binabati ko sa online, kaya kayo binabati ko sa mga Pilipino kasi puro kayo drama. Tama na po yung drama, tama na yung kaemihan sa Senado. Tama na yan. Unahin nyo muna yung mga ano. Magtatag-ulan na malapit na, oh. Sige, babasahin ko muna yung mga text messages bago tayo magbalik commercial break. Hey, don't expect me to answer. Galing kay 0318. Good evening, DJ Clark. Pa-play naman po ng Cool Ka Lang. Salamat from Nino, the poging transporter of friendship. Okay, ipi-play po natin yan. Another texter from 0343. Hi DJ, can I request Castile yung Buhangin since Throwback Thursday ngayon talaga? Ganun talaga. Ano to? Kasi may ganun siya sa text. Happy Thursday and more power. Sige, maya-maya ilaline up natin yung Castile yung Buhangin. Baka mamaya-maya yung konti. Magpapaawit muna tayo or mag-upbeat muna tayo syempre, para magising yung mga ating diwa. Kailangan natin yan pampagising eh. At galing kay Ma'am Aida Carano, oh, gandang gabi po, the energetic voice at tawa, nakakahawa, enjoy po kami sa playlist nyo, ay maraming salamat po at sana this hour sana ay ma-enjoy nyo pa. Dahil dyan, let's play the song Tito Vibes. Touch by Touch by Joy. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GB 99.1, your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Melee Friends.

0: taking you higher. We are
1: Cloud 7.
0: This is GV99.1, your good vibes.
2: Mga idol king diskarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atch na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit buntok, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my diskarte. Para king binat ang pong tukitoking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ng sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring ni binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
3: Alamat,
4: you are currently listening to GV99.1,
1: your good vibes.

And you're still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Kaya mga ka-vibes, sana na-enjoy ninyo ang ating matugtugin. At sana ay tawag dito, na-relax kayo mga ka-vibes. Ituloy-tuloy pa natin yan, maya-maya. Pero bago ang lahat, sabihin ko muna ang topic natin for today. Ano yung bagay na akala mong magpapasaya sa'yo pero hindi pala? Diba minsan akala natin kapag nakuha na natin yung isang bagay, magiging masaya na tayo. Parang yung bagong damit, maraming pera, tamang tao, dream job. Pero pag andyan na, bakit parang may kulang pa rin? Kaya tonight, ulitin ko ang topic natin for today. Ano yung bagay na akala mong magpapasaya sa'yo pero hindi pala? Kaya i-text nyo na yan mga kabayas or tawagan nyo ako sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. The same. And 24/7 din po mapapakinggan sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Para sa mga kaka-tune in pa lang, kakabukas lang ng kanilang radyo. My name is DJ Clark at ang topic natin for today, ano yung bagay na akala mong nagpapasaya sa'yo pero hindi pala? Basahin ko muna inyong mga song request, mga pabate galing kaya 7969. Good evening DJ Clark, pakiplay nyo naman po How Can I Fall by Brit. Tapos galing yan kay Gretchen from Porac, Pampanga. At galing kay 3016, good evening DJ Clark, pwede po bang mag-request ng Every Time by A1? Sige, ipiplay ko po yan, yung mga slow music, yung mga mellow music na napaparelax sa inyo, ipiplay po natin yan para mamaya good vibes ang tulog ninyo. We say, I will love you. Ito galing kay 2349. Good evening po DJ. Akala ko pera ang magpapasaya sa akin pero kahit may pera ako, pagod pa rin po ako. Ang hirap no mga kabayas. Kahit nakuha mo yung isang bagay na gustong gusto mo, na akala mo yan yung magpapasaya pero parang pagod ka pa rin. May kulang pa rin sa'yo. Parang bakit parang may mali eh. Alam niyo mga kabayas, lahat siguro tayo may ganong bagay or may ganon nang nararamdaman. Parang ako. Napaka ang hirap explain. Bakit parang ang hirap nakuha mo naman eh. Okay naman na eh. Pero bakit may kulang pa rin? Bakit parang ang hirap explain sa iba? I will love you. Na hindi yan yung nagpapasaya sa akin. Galing kay 7894. Ako DJ, dream job ko dati pero ngayon burnout lang ang nararamdaman ko. Ang hirap no. Parang ang kasi kahit na dream job mo, parang kung kakainin ka niya ng stress niyan, kulang pa yun. Mawawalan ka pa ng peace of mind. At galing kay 1114, DJ, magandang gabi po. Akala ko yung success agad, happiness. Pero bakit parang mas pressured lang ako? Kasi parang may gusto kang patunayan. Kasi may nagpe-pressure din sa'yo. Kung hindi ka mag-anak mo yung mga kaibigan mo. Yung mga kaibigan mo kahit hindi mo sinasabi, nakikita mo yung estado ng buhay nila na medyo angat na kaysa sa'yo. Kaya ka nape-pressure. May mga ganong instance din eh. Bakit sila umuusap? Bakit ako andi dito pa rin?

0: 0917-597-1041. Good evening po. Akala ko okay lang akong mag-isa, pero minsan gusto ko ring palang ng taong masasandalan. Alam nyo ang hirap niyan, no? Tipong nagpapaka-feeling strong tayo na kahit wala kayo, kahit wala kayo sa tabi ko, kahit wala akong kasama, okay lang. Kaya ko yung sarili ko, pero deep inside, di mo naman talaga kaya. Kahit nasa iyo na ang lahat, kahit nasa iyo na, kahit lahat-lahat na, pera, lahat ng hinihiling na mga tao nasa iyo na, pero wala kang kasama, kulang pa rin yun. Kailangan mo pa rin ng maghahanap at maghahanap ka, at mafe-feel mo na kulang pa rin yung pagkatao mo dahil wala kang kasama. At hindi mo alam mo paano spend yung mga pinagpagura mo dahil ikaw lang mag-isa. Ano naman tayo eh. Kahit ako sinabi ko yun eh. Kaya ko naman mag-isa eh. Kaya ko naman lahat eh. Pero deep inside, hindi naman pala talaga. Naghahanap ka pa rin talaga ng kasama. Ang hirap mag-isa. Mahirap ang mag-isa dahil wala kang masasabihan. I will love you. Kaya naman mga ka-vibes, dahil dyan, time check muna tayo.
1: It's 7:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Good evening po, DJ. Akala ko makaka-move on na ako pag may bago na. Pero hindi pala ganun kadali eh. Kasi nga, may mga pinagsamahan kayo. Ex yan, di ba? May pinagsamahan kayo ng ex mo. At yung bago mo, parang ginawa mo lang naman ng panandali ang saya yan. Ginawa mo lang parang rebound yan. Para at least, kahit papaano, mawawala yung nararamdaman mo sa ex mo. Pero hindi pala. Kinahanap-hanap mo pa rin yung effort na binibigay sa'yo, yung oras or yung time, yung mga regalo niya sa'yo, yung mga pabate at good morning, dahil kulang yung binibigay ng bago mo.

0: hindi napupunan ng bago mo yung kalungkutan mo at nadudong ka pa rin at nakakulong ka pa rin dun sa ex mo. Tama ba ako?
1: You thought we'd lost it all, and so did I.
0: Ay, ito, sige, basahin ko pa to bago tayo magbalik tugtugan. Galing kay 7651.
1: I lost you, I would feel the same.
0: DJ, akala ko kapag nakuha ko na lahat ng gusto ko, magiging fulfilled ako. At alam nyo naman, mga kabays, feel nyo naman eh. At alam nyo yung sagot, ano ba yung kulang? Parang may kulang. At alam nyo ano yung kulang. Alam natin lahat ng yan. Hindi lang natin binavoice out. At naghihintay lang tayo ng tamang panahon. Or may darating din. Pero ganun naman eh. Pero sadyang pagod ka lang talaga. Ayan na mga vibes, let's play the song If You're Not Here by Menudo. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB 99.1, your Good Vibes.

0: yours.
1: And you're still listening to GB 99.1 Your Good Vibes. Eh mga vibes, pasensya na po. Medyo bigla ko nilunok ang aking sinasabi. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga vibes, it is now 8:47 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Malapit na po tayo magpaalam. Love to have so much more. I can feel your heart tonight. At sige, isa-isahin na natin, pero bago ang lahat, i-recap muna natin mga ka-vibes. Ano nga ba ang topic natin for today? Ano ang bagay na akala mong magpapasaya sa'yo pero hindi pala? Diba minsan, recap lang natin mga kapatid, minsan akala natin kapag nakuha na natin yung isang bagay, magiging masaya na tayo. Yung tipong bagong gamit, bagong damit, maraming pera, pero wala ako nun. At tamang tao at dream job. Pero pag nandiyan na, bakit parang may kulang pa rin? Kaya pwede nyo pong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At galing sa aking pinsan, bagong underwear daw. Doon na daw siya magiging masaya. Ayan, ingat-ingat kung saan man po kayo pupunta. Ingat, shoutout sa'yo. Impacts. Bawal kasi yung word dito eh. Losing you is painful to me. At ito, may nag-text medyo may laman. Okay, babasahin natin mga kabayos. DJ, galing kaya 1496. DJ, akala ako kapag nakuha ko na yung pangarap ko, sasaya na ako. Ilang taon kong hinintay yon, pinagod ko yung sarili ko, tiniis ko lahat, iniisip ko kasi pagdating ng araw maabot ko yon, magiging worth it po lahat. At oo, nakuha ko naman DJ, pero alam mo yung masakit DJ Clark? Habang paakyat ako, unti-unti ko ring nawawala or nawawala yung sarili ko. Naging busy ako, napagod ako, nawalan ako ng oras sa pamilya, sa kaibigan, pati sa sarili ko, DJ Clark. Tapos nung isang gabi, napaupo na lang ako at napaisip bakit parang hindi pa rin ako masaya. Doon ko na-realize na hindi pala lahat ng pangarap kayang punuin yung emptiness sa puso mo. Kasi minsan habang hinahabol natin yung gusto natin, nakakalimutan natin alagaan yung sarili nating napapagod na. Ayun lang po DJ Clark. Pero ang sakit ng realizations mo, no? Alam nyo mga kabayes, kahit na abaabot po natin ang pangarap natin, alam nyo naman na may kulang at may kulang pa rin. Kasi hindi naman po binibigay lahat. Pero yung pangarap po na nasa kamay mo na, yung bagay na matagal mo na pinapangarap pero hindi mo pa rin maramdaman yung saya na ine-expect mo. At alam mo, siguro hindi lang naman tayo or ikaw ang nakakaranas siguro ng ganun. Kasi kahit minsan sa sobrang focus natin sa destination, nakakalimutan po natin tanungin yung sarili natin kung okay pa ba. Okay pa ba tayo habang nasa biyahe ka ng pangarap mo? I can see the pain living in your eyes. Pero sabi nga nila, no, hindi naman maling mangarap, hindi rin maling magsumika, pero sana habang inaabot mo yung mga goals mo, texter, or kayo mga kabes na nakikinig, hindi mo rin mawala yung mga bagay na nagbibigay ng tunay na meaning ng buhay mo. Hindi tayo pwede puro trabaho na lang, hindi tayo pwede puro pera na lang. Kasi yung tunay na happiness mga ka-vibes, hindi lang tungkol sa kung anong meron ka ngayon. Minsan, nasa kung paano ka nabubuhay habang hawak mo yon. Ba ang hirap, hawak mo na lahat, pero bakit hindi ka pa rin masaya?

Ayun mga kabaysa, para sa mga kaka-tune in pa lang at malapit na po ang magpaalam. Sige, pwede pa po kayo humabol sa ating topic for today na... Ano yung bagay na akala mong nagpapasaya sa'yo pero hindi naman pala?

Good evening po DJ Clark, akala ako pera ang sagot sa lahat. Kaya sobrang nagpapakabisi po ako sa trabaho. Overtime, sideline, walang pahinga pero may pera na ako. Pero ngayon may pera na ako pero wala pa rin akong energy para maging masaya. Kaya nga eh. Kasi ginugol mo na lang yung buhay mo puro sa trabaho, puro sa pera. Umiikot na lang yung buhay mo sa trabaho para kumita ka. Yun yun, kasi kailangan mo rin naman na magpahinga kahit papaano. At alam naman din natin ang lahat, kailangan mo rin naman ng katuwang sa buhay. Para at least yung pagkukulang na yun, may nagpupuno. And another texter from 2147. Good evening po. Yung sa topic ngayon, DJ Clark, akala ko yung success ang magpapasaya sa akin. Pero ngayon, andito na ako. Pakiramdam ko, mas pressured lang ako araw-araw. Parang habang may inaabot ako, mas lalo kong nararamdaman na pagod na ako. Bakit ka nape-pressure? Kasi nakikita mo yung mga kaibigan mo na nasa itaas na. Tapos ikaw parang andyadyan ka pa rin. Kaya siguro ka nape-pressure. Kagaya ng sinabi ko kanina, may kanya-kanyang time. Hindi pa siguro time mo. Maghintay ka lang, magpursige ka lang. Siguro nasa time mo lang talaga. Nasa tamang timing para umangat-angat sa buhay. Sa ngayon, hindi pa nating time. Sa ngayon, trabahador muna tayo. Mag-ipon-ipon ka muna. Para at least siguro yung pressure na yan, huwag mo rin pinapakinggan yung mga tao sa paligid mo. Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Meron na. Ay mga kabay, there is now 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At I can see the pain living in my... Babasahin ko pa ang inyong mga last text messages. And another texter from 7651. So much more. DJ, akala ko kapag may nagmahal sa akin, mawawala lahat ng insecurities ko. Pero kahit gaano ka papala kamahal ng isang tao, kung hindi mo mahal ang sarili mo, may kulang pa rin. May ka kasi magmamahal ng tao kung sarili mo hindi mo pa rin maayos-ayos. Bago ka magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna yung sarili mo. Matutunan mo muna siguro mahalin yan. Kasi paano mo mamahalin yung ibang tao kung sarili mo hindi mo kaya?

last texter. At least natapos natin lahat ng mga nag-text ngayong gabi, mga kabahay. Thank you, 7147. There's nothing left to say. DJ, akala ko kapag marami akong kaibigan, hindi na ako malulungkot. Pero habang tumatagal, nare-realize ko, ang dami nga nila. Pero wala naman akong matakbuhan kapag mabigat na. Ang ingay kapag masaya, pero ang tahimik pag ikaw na yung may problema. Ang hirap sagutin. Kasi meron naman tayong isang friend, kahit marami kang friend, marami kang kaibigan, sigurado isa doon ka nagbubuhos lahat ng problema mo. At siya lang ang lahat na nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo. Imposibleng wala eh. Sa dami ng friend mo, sa dami ng friend natin dito, kahit naman na sino eh, parang one friend na isang takbuhan mo lang. At doon mo lahat ibubuhos sa kanya at makapagbigay ng payo kahit papaano at least. Kumaan gaan, di ba? Hindi, ang tawag dito. Kasi kahit naman sino, merong that one friend, naging isang friend na yun. Parang best friend mo, naging kapatid mo na isang takbuhan na makikinig yan sa'yo.

dahil dyan mga kabays, kailangan ko na magpaalam. Kaya naman mga kabays, siguro kahit or siguro kaya tayo nadi-disappoint minsan kasi akala natin happiness comes from things, achievements, or sa tao. Pero minsan yung tunay na saya, minsan nasa peace of mind, nasa tamang tao at sa pagiging okay mo sa sarili mo. At okay lang kung hindi mo pa totally alam kung ano ba talaga ang nagpapasaya sa'yo. At dahil dyan, my name is DJ Clark na nagpapaalala na hindi lahat ng gusto mo or gusto natin yung talaga ang kailangan natin. Kaya naman, abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Connection. And let's play the song. Isip-isip muna while we play. Till Death Do Us Part by White Lion. And once again, my name is DJ Clark, only here on GB 99.1. Your good vibes.

0: Gettin' the Vibes and the headlines around the morning roundups of Autosport now 6:45 in the morning. Once again, it is 22nd of May 2026 at Biyernes na po ngayon. Finally, it's Friday once again. Okay, abangan nyo mamaya, makakasama natin si Attorney Will Rivera sa programang League of Vibes at exactly 8 in the morning. So sa mga abangers dyan, sa mga nag-aabang, for an opportunity again to ask questions to Attorney Will, alam nyo na ha, abangan nyo 8 a.m. And I also have a lot to ask him patungkol sa mga nangyayari naman sa ating bansa. Itong desisyon na ng DOJ to give a green light to the arrest of De La Rosa matapos i-reject ng Supreme Court ang TRO plea nito. At saka yung naging tao dito, usap-usapin sa isang interview nitong broadcaster na si Ses Drilon at saka isa sa mga abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Ang sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc, "You may serve the warrant of arrest to us as the legal representatives daw of Senator Bato." Pwede ba yun? Na yung warrant of arrest ay tatanggap abogado, hindi yung taong sinisilbihan ng warrant of arrest. Oh, mga ka-vibes! Siyempre, tayo ho'y napapakinggan over GV99.1 sa bayan ho sa ating hong sister station, ang GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Pati na rin ho sa ating Signal Digital TV Channel 306. Online audio streaming, mixlr.com/GV-99-1 at Radio Garden. Hindi ko man mabati-bati ang pangalan ng hospital, pero ako'y nagpapasalamat at ako yung kanilang napili na mag-host ng kanilang anniversary. But you know how they spent their anniversary on that certain hospital? They actually made it a concert for a cause for the benefit of kids with cancer. Actually, naging parte ng programa. Napaka-ikling sandali, no, ng mga bata na sobra yung kurot sa puso, no? At a very young age, they're going through that kind of pain and that kind of complication sa buhay nila. So, we do pray for kids, most especially na may ganong klaseng pinagdadaanan, that may the good Lord always give you comfort and strength for you and your family too, okay? So, congratulations sa kanilang overall chair. Ang napakabait na si Dr. Hazel Peñafiel at ang kanyang mister na si Doc Alvin Peñafiel. Congratulations mga doc ha. And the rest of the doctors that we were able to meet yesterday at yung mga ilang-ilang listeners din tayong na-meet din. Maraming salamat sa inyo. Kaya nga, tatlong oras lang ang tulog nga ni. Pasensya na ho kayo. Sinumahan ko mag-party mga doktor. Siyempre, alam mo yung tipong, alam mo na gano'ng kabusy ang mga schedule nila. But, you know, they perform really well. Okay. Iba talaga kasi yung motivasyon. Pag alam mong meron kang matutulungan, meron kang pinaglalaban, makabuluhan ang iyong ginagawa, mukha ng araw-araw pagpunta dito. Kahit puyat nga ni, dito tayo. Kaya pagpasensya nyo, medyo malat-malat pa tayo ha. Kaka-hype yan eh. Oh, siya. Bago ho tayo mag-instant shoutout, let's check out the weather for today, mga ka-vibes. May mga pagkakataong feeling ko, lumulutang na ako. Di ba, mamaya na lang ako magpapahinga. Sabi nga ng kaibigan ko, okay lang naman na lumutang ka, huwag ka lang lumusot. Oh, huwag ka lang tumatagos sa pader. Okay na yung lumulutang. At saka, alam niyo yun eh, okay na yung walang tulog kesa sa walang gising. Di ba? Alright mga ka-vibes, ayon ho sa bagyo.pagasa.dyc.gov.ph. Wala hong bagyo, pero para sa akin kasi mauwi sa parang panahon eh. Parang hindi sama, parang ganda ng panahon para sa akin. Pero para sa akin lang naman yun ha. Baka sa inyo ha. Ayaw nyo ng ulan, ilan na yung mga apektado ng mga flood control projects. Nako, ito na naman. Nare-remind na naman tayo. So as of 3 a.m. today, meron hong low pressure area. There is an LPA. And it was estimated based on all available data at 940 kilometers east ng southern Mindanao. At meron pong east release na nakakapekto sa Luzon at Visayas. Dahil dyan, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Caraga and Davao region. Dahil huyan sa trough ng isang LPA, yung nabanggit ho natin. Meron din hong partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila and the rest of Luzon and Visayas because of east release. Partly cloudy naman to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms is expected for the rest of Mindanao dahil ho sa localized thunderstorms. Yan ho ang latest mula ho sa pag-asa. Pagdating naman ho sa ating sunrise, kanina ho yung 5:27 at sunset asahan at 6:19 p.m. So that's it from pag-asa. It's time for instant shoutout! Maganda umaga kay Ate Riza Gamboa at saka kay Nanay Pines Jackie. Happy weekend to you too and to the both of you and God bless you. May mga plano ba kayong gagawin ngayong weekend na ito? It's the second to the last weekend ha. Bilis talaga ng panahon. Basically, next week will be the final week of May. Although, hanggang Sunday yan eh. May dalawang Sunday pang nalalabi no sa buwan ng Mayo. Pero ang bilis. Halos makakalahati na ho natin ang taong 2026, no? Oh, once again, we are live on Facebook. Maaari ho ninyong panoorin ang programa. Facebook.com/GB991. You can comment your greetings over there. At maaari din ho kayong mag-text sa akin sa 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Good morning kay Milagro Soriano Paho over our text lines. Good morning to you. O siya, umpisahan na ho natin ang ating balitaan ngayong araw ng Friday.
1: The morning round of headlines.
0: Abogado ni Atong Ang umaming humarap sa mga kamag-anak ng nawalang o nawawalang sabungero. DPWH at pamahalang lokal ng Pampanga nagkaisa sa inspeksyon ng mga proyektong infrastruktura sa bayan ng Araya. Senator Erwin Tulfo, ipinagtanggol ang minorya ukol sa isyu ng pagkawala daw ng mga ito sa naganap na putukan sa Senado. At International Criminal Court, ibinasura ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapela ang pagpapatibay ng mga kaso laban sa kanya. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Kinumpirma ni Attorney Carolyn Cruz, legal counsel ni Charlie Atong ang naganap na pakikipagtagpo sa pamilya ng mga biktima noong nakalipas na April 20. Ayon kay Cruz, mga pamilya mismo ng mga sabungerong nagpunta sa kanya ng walang formal na schedule. Bagamat nagulat, tinanggap na lamang niya ang mga ito at nag-abot ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 20,000 piso na wala umanong anumang kapalit o pinirmang dokumento. Binigyan din ng abogado na malinis ang kanyang konsensya at handa niyang harapin ng mga paratang. Samantala, hindi naman pinalampas ng PNP ang balasahan. Sa balasahan, sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Lieutenant Nadame Malang at PNP Custodial Centers Police Major Reynaldo Peñebe Jr. Pinataw naman noon ng pamunuan ng relief order ang 20 pulis habang iniimbestigahan ang alegasyon na pinayagan nilang makapasok ang mga hindi otorisadong bisita sa mga persons under police custody. Inihayag naman ni PNP Headquarters Support Service Acting Chief Police Brigadier General Manuel R. Abrugena na naghahanap pa ang kanyang tanggapan ng matibay na ebidensya upang mapatunayan ang nasabing paglabag. Personal na sinuri ni na Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda ang takbo ng mga proyekto ng pamahalaan sa Araet, Pampanga. Kabilang sa mga tinitignan ng mga opisyal ang itinatayong tulay sa Barangay San Agustin na target nilang matapos sa loob ng 5 buwan. Pinasalamatan naman ni Secretary Dizon ang lokal na pamahalaan dahil sa mabilis na pagresolba sa issue ng right-of-way na siyang naging dahilan ng pagkakaantala ng proyekto sa loob ng mahigit 8 taon. Bukod sa tulay, binantayan din ng grupo ang gumuhong dike sa kandating kung saan isinusulong ngayon ng DPWH ang isang nature-based solution para mapigilan ang pagpasok ng baha sa mga kabahayan. Sa Barangay Kupang naman, pinapalagyan na ng mga opisyal na sheet piling works ang flood control project upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa komunidad bago pa man bumuhos ang mga ulan o ang mga malalakas na ulan. Binigyan din naman ni Vice Governor Dennis Delta Pineda na mahalaga ang pagkakaisa ng barangay, munisipyo, kapitolyo at DPWH upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ang mga ahensya upang mapalakas o patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga ahensya upang mapalakas ang mga infrastruktura at matiyak ang kaligtasan ng bawat Kapampangan. The morning, matapang na dinepensahan ni Senator Erwin Tulfo ang mga spekulasyon laban sa minority bloc kaugnay ng naganap na engkwentro sa pagitan ng Senate Security at mga tauhan ng NBI noong nakaraang Linggo. Sa isang panayam, binigyan din ni Tulfo na hindi patas na paghinalaan ng mga mamabatas ng minorya na sadyang wala sa gusali ng sumiklabang kaguluhan. Ipaniliwanag ni Tulfo na mismo ang tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang nagkansela sa imbitasyon para sa isang pangkalahatang caucus. Dahil dito, tanging ang majority block na lamang ang nagpulong kaya maagang umuwi ang mga senador ng minorya bago pa man magkaputukan. Samantala, iginit naman ni Senator Amy Marcos na malinaw na nilusob ng NBI ang Senado kahit taliwas ito sa paunang ulat ng DILG at PNP. Binweltahan din ni Marcos ang anyay labis sa pagtutok ng investigasyon sa unang warning shot na pinakawalan ng Office of the Sergeant at Arms sa halip na ang takot na idinudulot nito sa mga opisyal. Suportado naman ni Tulfo ang hirit ni Minority Leader Tito Soto na isailalim sa Committee of the Whole ang pag-imbestiga sa insidente dahil sa lawak ng sakop nitong komite. Sa gitna ng gulo, nanawagan naman si Senator Bam Aquino sa kanyang mga kasamahan na bumalik na sa trabaho. Ayon kay Aquino, ang pagtugon sa kawalan ng trabaho at mataas na presyo ng bilihin ang dapat pagtuunan ng importansya, tanging paraan upang maibalik ang nawalang tiwala ng taong bayan sa institusyon ng Senado. Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1 kahapon, araw ng Huwebes, ang hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Layong sara ng mosyon na payagan silang iapila ang naunang desisyon ng korte na nagpapatibay sa mga kasong crimes against humanity laban sa dating lider. Tinanggihan ng mga hukom ang 2 pangunahing argumento ng depensa. Bilang dito ang alegasyon na masyadong malawak ang pagbalangkas sa mga kaso at ang hinalang nabigo ang korte na magpakita ng malinaw na ebidensya. Ayon pa sa ICC Chamber, malinaw nitong nailatag ang saklaw ng panahon, lokasyon at partikular na grupo ng mga biktima para sa 3 counts ng murder at attempted murder. Binigyan din pa ng korte na ang malawak na saklaw ng sakdal ay likas sa tindi at laki ng krimeng isinampa ng prosekusyon. Nilinaw rin ng ICC na hindi kailangan busisiin ang bawat piraso ng ebidensya sa kasalukuyang pre-trial stage. Sapat na anilang may substantial grounds o matibay na basehan upang iakyat sa buong paglilitis ang dating Pangulo. Matatandaan nitong nakalipas sa buwan ng Abril na opisyal na ipag-utos ng Korte na isa lang sa paglilitis si Duterte base sa mga krimeng umanoy na ganap noong siya pa ay alkalde ng Davao at kalaunay naging Pangulo ng Pilipinas. Oras! Alas 7 na ho ng umaga ngayong Biyernes ho na ito. Maganda umaga kay Tita May, good morning, Narang May. Aking tiya na masarap magluto. Sabi ni Jennifer, good morning, KG Boy. Hindi naman po halatang puyat ka. Pahiram po ng salamin. Bakit? Hello daw sa mga ALS passers to be na sina Jerome, Ati Aika, Ma'am Roda, Ma'am Abby at syempre kay Ma'am Faye na Jeprox. Ingat daw at Jennifer, hindi ako halatang puyat. Dalawang araw na akong puyat. So, sa 48 hours, Jennifer, naka-7 oras pa lang ko ng tulog. Hindi, actually, 7 and a half, nakapuslit ako ng power nap kahapon bago nag-event. Pero, parang bitin pa rin. Lugi pa ang tulog. Hindi ko pa na-ROI yung aking kama. Hello kay Ma'am Janet Magtoto, Edra, good morning. Kay Ma'am Catherine Santos, shout out daw sa kanyang mga apo, sina Cassie, Austin, and Kaylin. At paplay daw ng Smile in Your Heart by Ariel Rivera. Thank you, God bless. Sabi ni Nanay Pines, hindi nga ni! Ito mo ang puyat. Well, nambubola ba kayo? Ha? Okay, 7:02 na. Time check brought to you by BMEC Premium. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV na rin 9.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak.
3: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
4: Alang sakit-sakit.
6: I can do this. Ako ni Agyong kawan ita.
5: Nako naman. Anjuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarding ngening. Ating karing discarding.
7: Rexidol Forte.
5: Kaya pa, meng?
4: Agyong-agyo.
8: Rexidol Forte.
4: Mas bilis banat kesa kaya apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
14: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.

0: We get a good vibes in the headlines here at the morning roundup 7:45 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome to our second podcast of the day. It's gonna be the last podcast for this week. Pero okay mag-alala. It's just the second hour of the show. Mamaya, ang makakasama na ho natin si Attorney Will Rivera as we transition to the show, Legal Vibes, at exactly 8 in the morning. Kaya ngayon pa lang, para hindi kayo nabibitin-bitin naman dyan. Ha? Takay magreklamo kayo. Ha? Ngayon pa lang, magpadala na kayo ng inyong mga katanungan. Para makarami ho tayo, ha? Nabibitin tayo sa isang oras, eh. Pero i-request pa kami. O siya, pwede ho kayong mag-send ang inyong mga greetings and requests over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Before we begin, pasalamatan muna natin mga sponsors natin, ha? Visit the Bigger Better Capita Sports Bar in Mabalacat City. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms that open 24/7. Eh, lahat yata pwede na dito, no? Saktong-sakto po ito. At libre po ang entrance dyan. And swak na swak dahil it's a weekend right now. If you want to hang out with your friends, try to invite them at Capito Sports Bar. Ha? That's in Mabalacat City. Order from any branch of Del Chido Chizo Pizza for as well as 229 pesos only. Open for franchise again real soon. So stay tuned or follow them on Del Chizo Pizza on Facebook for more updates. Oh, once again, mga ka-vibes, we are live right now on Facebook. You can also listen to us through the TV. Signal Digital TV, channel 306. Pati na rin po sa ating sister station and GBAM 792, naglilingkod sa bayan. You can also check us out on MixLR, our online audio streaming, and Radio Garden. And yan yung mga updates ho natin, ha? By the way, baka nagtataka kayo ano nangyari sa construction ng North-South Commuter Railway dito sa Pampanga. The Department of Transportation reported delays sa construction ng Angeles Station nitong NSCR. Bakit kaya? What they're citing is a right-of-way issue bilang key factor on why there is a delay. According to DOTR Secretary Giovanni Lopez, the station is currently at 11% completion, which is below the planned 24.68% target progress. He said that while right-of-way acquisition for the segment has reached around 90%, earlier delays continue to impact the construction. He said some works are already progressing, including viaduct construction and station developments in Clark, Angeles, and other stations along the line. He stressed that the importance of consistent monitoring to keep the project on track. The entire 144-kilometer NSCR line remains targeted for completion by the year 2032. Tagal-tagal pa pala ito. 7:49 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Let's hear it from our ka-vibes on Facebook Live. Para sa ating instant shout-out, once again, you may also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello to Ma'am Aida Caranoo, good morning. Binabati si Nanay Pines at Ate Riza. At kay Gianna Mirella, good morning. To Marvin C. Lopez from Alcala, Pangasinan. Nag-good morning kay Francis Anthony Gador. Kay Dorothy Jane Celidio, Brother Matthew Parascabuhay, and the whole Lopez family, maraming salamat. At saka kay Nanay Pines, Jackie. Pogi pa din nga ni, sabi ni Nanay Pines. Oh, ganun talaga. Wala pa akong tulog ito, ha? O siya, mga ka-vibes. Idiretso na ho natin sa ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Ombudsman hinimok si Senator Chiz Escudero na sagutin ang alegasyon ukol sa flood control problem.
1: The morning roundup headlines.
0: Issue ng flood control, ano?
1: The morning roundup headlines.
0: Department of Justice sinatasan ng PNP at NBI na arestuhin si... Ito yung sinasabi kong tinaguri na ho nilang fugitive na si Bato de la Rosa.
1: The morning roundup headlines.
0: At Bureau Bureau of Immigration inaresto ang 49 na dayuhan ukol sa mga paglabag sa batas ng immigration sa Davao, Pasay at dito sa Pampanga. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating Top 3 Headlines ngayong araw ng Friday.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Hinimok ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Cheese Escudero na magsumite ng counter-affidavit kaugnay ng aligasyong nag-uugnay sa kanya sa umano'y anomalya sa mga flood control projects sa Pilipinas. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso laban kay Escudero. Kinumpirma rin niyang natanggap na ng opisina ng senador ang kautusan mula sa ombudsman. Sinabi ni Clavano na hinihintay na lamang ng kanilang panel ang counter-affidavit ni Escudero upang umusad ang investigasyon na, sa susunod na yugto. Kasabay nito, sumasailalim din sa preliminary investigation ang dating speaker at later representative na si Martin Romualdez kaugnay ng umano'y money laundering case na konektado rin sa flood control controversy. Nauna nang itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang anumang pagkakasangkot sa mga maanumalyang proyekto. Samantala, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nagpapatuloy ang criminal case build-up na daw laban sa dalawang opisyal. Kabilang sa mga naunang naisampang kaso ng ombudsman, ang umano'y substandard road dike project sa Oriental Mindoro, Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, at umano'y Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang Office of the Ombudsman kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control project upang mapanagot ang mga nasa likod nito. Inanunsyo ng Department of Justice na inatasan nito ang Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Na ipatupad ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y umiiral na warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang press briefing, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may mga impormasyon na ang mga otoridad tungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. Ngunit hindi na niya ito idinetalye pa upang hindi daw maapektuhan ang operasyon. Nagbabala rin ang DOJ sa sinumang tutulong o magtatago sa senador at iginiit na may kaukulang pananagutan sa ilalim ng batas ng Pilipinas at ng International Criminal Court. Samantala, sinabi naman ng PNP na susundin nila ang direktiba at isasagawa ang operasyon na naaayon sa batas, due process at respeto sa karapatang pantao. Iniulat din ng PNP na naka-alerto ang kanilang mga unit at minomonitor ang mga exit point ng bansa habang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration na nagsabing wala pa umanong record ng pag-alis ang senador sa Pilipinas. Ayon pa sa NBI, may mga natanggap silang leads sa posibleng kinaroroonan ng senador, ngunit hindi muna ito isiniwalat habang isinasagawa ang operasyon. Patuloy namang pinaiigting ng mga otoridad ang paghahanap habang nananatiling bukas ang mga legal na hakbang ng kampo ng senador sa Korte Suprema, kasunod ng pagtanggi sa kanilang hirit na temporary restraining order.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Sinalakay naman ng Bureau of Immigration o BI kasama ang mga lokal na otoridad ang magkakahiwalay na lokasyon sa bansa upang bitagin ang 49 or 49 na dayuhang sangkot umano sa mga iligal na aktibidad. Kinumpirma ng ahensya kahapon, araw ng Huwebes, na nag-ugat ang malawakang pag-aresto sa kawalan ng kaukulang visa ng mga dayuhan. Bukod pa sa pagtatrabaho ng mga ito sa mga retail, trade, at mga ilegal na minahan. Sa ulat ng Bureau of Immigration, unang bumagsak sa kamay ng batas ang 22 Chinese national sa magkakahiwalay na operasyon sa Pantukan, Davao de Oro at Tagum City, Davao del Norte. Maliban sa pagtatrabaho ng walang kaukulang permit, na-recover din ng mga otoridad sa compound ng mga dayuhan ang mga pampasabog kagaya ho ng dinamita, blasting caps at ammonium nitrate. Nakumpiska rin sa lugar ang mga pinatuyong seahorse na itinuturing na protected wildlife sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kasunod nito, nadakip naman sa isang mall sa Baclaran, Pasay City ang 4 pang Chinese at 2 Bangladeshi matapos mahuling nagtitinda gamit ang mga maling visa. Dito naman sa Mabalacat City, Pampanga, tuluyang binitbit ng mga otoridad ang isang 66 o 66-year-old na taong gulang na Pakistani national nang mabigo itong magpakita ng kaniyang pasaporte at mga dokumento. Kasalukuyang nasa ilalim ngayon ng kustodiya ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga naaresong dayuhan habang inihahanda ang kanilang mga kaukulang kaso. Mananatili ang mga dayuhan sa pasilidad ng pamahalaan habang gumugulong ang proseso para sa kanilang tuluyang deportasyon pabalik sa kani-kanilang mga bansa.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At yan ho muna ang latest mula ho sa ating news center. Okay, tayo nagpapasalamat dito ho sa ating masipag na news writer na si Anna Grace Miranda. Kaya pag may mali naman sa balita, ay alam nyo na, hanapin nyo naman si Anna Grace. Maganda umaga ho sa inyo. At sa mga nagpapabati sa ating Facebook Live, ihabol nyo ho yan ha. Facebook.com/GV991. Hello kay Rai Rai, maganda umaga. Thank you for keeping us on the background. Got into the ride, went to a club with jumping. O, unahan na ho natin, no? Ano daw dito? Atin ho munang pasadahan ang ating commercial break para sakto ho tayong alas 8. Makasama na ho natin si Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes.
2: Wow.
0: Para hindi kayo masyadong nabibitin-bitin at nagre-reklamo sa akin. Tapos na! Ay, ganun talaga pag nag-e-enjoy tayo, ano, hindi mo namamalayan ang oras. Taliwas kapag medyo napipilitan ka, hindi ka nag-e-enjoy. Parang bagal-bagal ng oras, ano? Buti lang, napakarami nating natututunan sa Legal Vibes, ha? Pagtabayanan po ninyo yan. It's 7:59, Time Check brought to you by Alaksan. Ako po si KG Boy, magbabalik po. Ako. So we journeyed to a house. One thing sa programang Legal Vibes at 8 a.m. kasama ho si Attorney Will Rivera. Dito lang sa GV99.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan.
3: Hey ka Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
4: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!